الخلق والنظر.

Thank you.

ولا أكون ماجدا.

In the FM.

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wergu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir negu sey yeen say itam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bekté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak

بالجسر والخلق من يوم البعث

ಮಧುರ ಮಂಗಳ

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex naño jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir negu sey yeen say itam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen ñi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen ñi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen ñi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baakha baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jéx tak ak

0: waaye itam mooy tax mu am gërëm moom itam alaxira. Lii wane lii bokk na ci li nu yonente bi saaa sallam nettali, wax nañ ko fi ay yoon. Ki nga xam ne rek dafa gisoon ab xaj bu mar ba sonn, mu defi pexe ba wut ndox jox ko mu naan, yonente bi ne loola ci la ko yàlla yërëmal ba tàbbal ko àjjana, ci la ko yàlla jéggale ba tàbbal ko àjjana. Loolu rek doon sëkk ci wone yërmande nim mën a jure yërmande yàlla ci àddina ci alaxira. Waaye kuñ xañ yërmande mooy ku amul yërmande nag xañ nañ ko lépp, xañ nañ ko yiw wépp, mooy daanaka mu munta amati lu baax. Ndax yonente bi moo wax ne yërmande duñ ko xañ ku dul ku texee di, ku texee di mooy ku dul texe. Kon mooy kuñ xañ yërmande rek nan jàpp ne du doon kuy texe, kon mooy kon xañ nañ ko wépp yiw. Waaye nag buñ nee yërmande it bum nag jur sànq àqi jàmbur, àqi jàmbur woota yërmande woota tax ñu àgg ci di xañ ab jàmbur àqam, mooy kon di sànq ak àqi jàmbur. Ndax yonente bi kat lim doon bari yërmande lépp ba yàlla wax ko ci alquran, wax ne ku yërëm xeet wi la moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, loolu lépp nag taxutoon muy sànq àq jàmbur ngir yërëm. Mooy nit du def loo xam ne dafa tooñ ab jàmbur, ñu war koo ñu war a jël ci moom, wala ñu war koo teg atte bi ñu ko war a teg, mu ne da koy yërëm ba tax du ko teg. Loolu daaw ko def mukk, daaw ko def mukk. Kon yërmande dañ xam ne am na fu muy yem, mooy bëtt àgg ci di xañ ab jàmbur àqam. Sa mbirum bopp moom àq bopp man nga koo bàyyi, yërëm ki nga ko seqal. Waaye nag bu fekkee yaa war a atte yoon nag àq jàmbur moom waroo koo bàyyi, ngir ne dangaa yërëm ki nga xam ne moo ko salfaane. Moo tax yonente bi ñi nekkoon ak moom bi ñuy wone ay jikkoom dañ ne yonente bi musta dóor lenn ci loxoom, musta dóor lenn, waxuñ kenn waaye lenn, du nit du ludul nit, dóor rek la musta def, du soxna sum nekkal, du mbindaan, du keneen. Xanaa ci xeex ci yoonu yàlla moom dana ca dóore, ndax loolu du mbirum boppam. Xeex ci yoonu yàlla dana ca dóore, mosuñ koo tooñit ba mu fayu lu dul ñu xëtt nag warma yàlla. Mooy lu yàlla tëral ne moom lii ku ko def nañ ko teg, lii ku def loola moom dana ko teg lañ ko war a teg. Kon yërmande du àgg foofu, boobaa kon daa def lu yàlla digle ci daan yi ñu ko war a teg ngir li ko yàlla digle, waaye du fa àggale yërmande, ndax foofa du fu yërmande war a àgg. Noonu ñaan yàlla mu booleenu ci ñiy yërëme ba mën a bokk ci ñi muy yërëm, di ko ñaan mu defal ñu àdduna ak alaxira, musal nu ci sawara, sàmmal na sunu ngëm, ubbil na wonti yiw yi, soob nu ci ak njub, mottil sunuy mébét, may nu fanu gudd ak ak wér ak mujj rafet.
1: Benno FM 106.0.
2: Alhamdulilahi rabbil alamin wa salatu wa salaamu ala asrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadin al makin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Gannaaw loolu bokk yi lii bu nu fàttali sama ba noppi, nag la ne fàttali ak naafeq, muy jikkoy naafeq bokk na ci jikko yi nga xam ne nii ñu ŋàññi la. Diine nanguwu ko, waaye tam humanité ak dundin askan wi sax nanguwul ak naafeq. Naafeq nag mooy di feeñal aw yiw ak lu baax ak dëggu ci kaw, fekk na ab safaan moom nga nëbbu ci biir. Moo xam nag sa digg ak nit la, wala sax sa digg ak benn position boo xam da nga ko war a jël, benn taxawaay boo xam da nga ko war a taxaw, nga wane ci loo xam ne nii bokkut ak la nga nëbbu ci biir. Moo tax dañuy wax ne jikko la joo xam ne nii buñ ko seetloo ci nit ki ngay jëflanteel, mën na laa nuru ku baaxloo ci kaw, fekk na ci biir ab safaan dong la am. Ku nekk ci ñun nag bu fekke bi nga xam ba xam jigeen nafiq mi ngi ci yow man nga nat sa bop ba xam fan nga tollu ci jikko joju moy nga xol sa bir ku nek xam nga sa bir sa yek ci bir nga xol ko xolat tam ni ngay feñal ci kaw su fekke gis nga ne sa yek ci bir mo gën fofu la ngay feñal ci kaw jappal jikko nafiq mi ngi ci yow kon ku nek ci bo metek sa bop nga delu wat sa bir xol sa bir nam mel bu fekke tontu nga sa bop te tontu lay deug rek lam la jox mo lay xamal ba xam jikko nafiq mi ngi ci yow wala deet yeddu ala salam nak mas la ñu jangal nafiq boko bëgge xam ci keneen bo jakkar lu ñu bëgg xam ba xam nafiq lool du nafiq neena ñetti mandarga ci lañ koy xamé moy ko xam saay waxtaan ak mom mu wax la lu deug lam lay wax du doon deug saay joxante ak mom randu mu fossé randu wu te saay ko wolo mu wor la alquran karim di lañ xamalat nafiq yi mu ne moy ñi nga xam ko leen gisé seen malakaanu kaw dinañ yéem lool fekk na seen biir safaan rek la mu ne ñoo ñoo sab noonu dëgg dëgg da nga leen moytu moo tax buñ demee ba wax lu du dëgg bokk ci jikko yi nga xam ne nii siiwu suñu biir lool te ñu baree bari di ko wayefal léegi te mooy cosaanul ñaawteef yépp mi ngi tàmbalee ci ñàkk dugg ak ñàkk wax dëgg moo tax léeg-léeg nit dana xeeb ay wax fekk na dëgg sax mu jàpp ne amul solo mu di ko wax fekk na dëgg te mooy dem nag ba suñu borom bind ko fa moom ne diw ak waxkatu lu dëgg la boba lepp lu mu waxati doot nek deug motax borom xam dañuy wax ne wax lu deug ci nit bu doon goor dañuy wax ne mi ngi melni gis bax ci goor non ci am kersa rek non la war am kersa ci digeenté lu wax lu deug kon ci koy nafaq kum ne ci mom sunu borom dañu ko rebb yeen dibal allah salam dañu ko rebb waye tam nit ñi sax dañ koy rebb motax sunu borom wax ci xamul tan yeen dibne ko ya xam wut sakko nga leen jéggal sunu borom wala sakku lolou ndiegal nafiq mom yalla dilen djegal mako kon nak djikoy nafiq da fay galankor development nit ni nga wara magge ci sa bir djikoy nafiq da fay galankor waye tam non lay galankor development ci waskan motax rew mo beug xam ba xam ni ci sou development manam ni ci daño dox wala doxuñu ma nga xol djikoy rek fekkatan djikoy nafiq rek da fay fess ci kaw askan wala jappal ne way askan su développement lañu nek té lé sax jikko jé jikko ci ñom duñ mëna avancer motax nak ku nek wara bayyi xet jikko joni amna ay mbir yo xamné ni nak légui mëna soppi nit def ko nafiq té sax mom du ca bayyi xel la ci bokku na jël masla mu ci gidayo masla bu jégué dé bu upp mëna dem ba defal nit ki mu nek nafiq wala jikko ré ku ne ci yow man nga gis dëgg ci doko nangu wala nga gis dëgg ci doko duna neex jikko reey tax dox sa digënté ak nangu dëgg goge ak bëgg addu go xam dañ la ci yow ba tax ngay wone wu lo xam ni dëgg ci yow wala sax ngay duñ wax manam nga am complexe d'infériorité té mo nga yëg manki manki guñu ci biir nga di ko nubbi nit ñi ngir wone lo xam nekkut ci yow ba tax képp ku bëgg nga raxas sa bop ci jikko nafaq fexel ba raxas sa bop ci maslam upp ak wu reey ak bëgg addu ak yëg jëgu wañi ko sa biir bo nga defé sunu borom man la musati nafaq ga اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا ولا تجعل علانيتنا سريرا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم امين
1: بنو اف ام 106.0
3: نوي سانت يالا نوي سانت يالا مي خامني مو ديف جيغي جيروم ني بانك الاسلام بانوبي دي بانك مو دغال waye mu def ay secret d'état ci bir julli secret d'état yo xamne ci lañuy am bané ko julli non koy sante mom yalla mi aji kawé non koy sante tantou lam ta diko sante tantou xol tantou lam ak tantou xol ki nga xamne ci la bonki l'islam yi taxawé non koy ñaan mom yalla mu boole ñi ci jaamam ñi nga xam ne dañuy womatu ci wax yonent yàlla muhammad waaye teg seen tànk ci ak jubam te di ko topp yàlla na julli ak selmal nekk ci moom moom ak ñooñam ak képp koo xam ne yaa ngi ci ginnaaw rasulullah tey roy sunnam li fii ak julli juróom a ngi taxaw waaye li fii ak mbir yaa ngi sax yàlla yàlla saxal julli ak selmal yonente yàlla muhammad salawatullahi wasalaamu aleykum suñu tomb tayit dañ ko fassiyene sof ci sunu waxtaan yi ñu wat ginnaaw mooy yi ñu doon waxtaane ci biir kër yi arguma yi ñu wan ginnaaw ñi ngi tegoon sunu baaraam ci nit ñi def géy ñuy def saa su ab say tasee ci ñaari diggante way dencante mbokk ga yàq indi woon na ci ay leeram. Tey nag li ñu bëgg a waxtaane mooy jafe-jafe yi nga xam ne mi ngi faral di am ci kër yi ci jigéen ñi nga xam ne ñu ngi see ci biir kër yi te ñee leen koy teg di seeni morom yi nawle. Mbokk yi ma xam ngeen ne jigéen juy see ci biir kër benn mbaat dong lañ ko toppaloo, benn joxoñ dong lañ ko toppaloo, lenn ndigal dong lañ ko toppaloo muy ndigalal borom këram. Waaye nag ci kaw fekk borom këram lim ko digal dëpp ndigalal yàlla. Fi mu ne jigéen sañ naa mooy ndigalal borom këram ci kaw bu fekkee ne borom këram bi da koo sant lu neexul yàlla. Loola moom amul benn jullit boo xam ne sa moromu jaam lu mu la yiirif yiirif na doon bàyyi ci yow, na doon yaay ci yow, na doon sëriñ ci yow, na doon borom kër ci yow, waaye sëñu laa sant loo xam ne yàlla gërëmu ko bana bëgga di ko ci topp. Ndax laa taanta li max ruuxi ci max siyatil xaadir yonente yàlla moom ma di ko wax nee na wëri sa topp benn jaam ci loo xam ne merom yàlla daf caa nekk. Kon jigéen ci biir kër lenn ndigal dong la mën a topp am ci ngërëm parap ngërëm la mën ko mën ko jariñ ci kanam yàlla muy ndigalal borom këram. Waaye baneen bànneex bu dul bànneex borom këram bu ko wutee ci biir say bay buñ ko ci gërëmee du ko amal benn jariñ. Loolu lu ma xam la. Sénégal nag boo dee say njëkkee dañ cee bokk, magi jëkkër yu góor yi bokk ci, rakki jëkkër yi bool boo góor yi bokk ci, tante yi bokk ci, bàyyi tax yi bokk ci, ñëpp bokk ci. Genn jigéen boo xam ne borom këram lañ ko toppaloo waaye mu fas yéenee topp ndigalal waa famille bépp kenn ku nekk mu bëgg dem sa bànneex bëgg ca ñu di ko sant ak di ko wax waaw lay du ko amal njëriñ. Boo dee sëy wutloo wuñ na ngërëmal sa mbokki jëkkër déedéet ngërëmal sa borom kër rek lañ la wutloo. Fi mu ne lii jigéen ñi di def nga xam ne fi mu ne kër yu bari ciy yëngu, kër yu bari ciy yëngu la koy yëngal mooy borom kër yi seen jigéen mooy njëkkee jigéen ji sëy. Ndax ñu ci bari ci ñoom la ngay gis koo xam ne day bàyyi këram ñëw ci kër càmmi ñam ne daf koy regle. Boo ñëwee fekk sa càmmi yor ñaari soxna wala ñett nga bedd ci kenn dugg ci biir kër dugg boo ñëwee ci néegam ngay dugg moom ngay waxtaanal boo génne ñu ca nes nga romb leen. Su ko defee ñoom ñëpp daan ne ah boo demee de ñoom ñaar ñu doon waxtaan ci ñun lañ nekkoon. Su ko defee yow moom nga xam ne da ngaa ñëw ci sa biir kër càmmi nga bedd fa kenn ne mooy sab xarit ña ca des nga di leen di baaxal ak di leen sànni ay traag yaa ngi tas kër jàmm. Ndax fii ne booy génn rek kookee nga xam ne moom nga jël teg ko ca kaw daal di ngay sos aw dig ci ci diggante ma ñi nga xam ne ñoom la bokk nekk ci kër. Loolu ñun ñëpp moom la ñu dund. Moo tax léeg-léeg da nga gis góor goo xam ne ab jigéenam day sëy ci béréb sëy ba naqari lool waaye mu di ko ca soñ ak di ko di naat borom kër ba ngir mu téyel boobu. Ndax xam na ne bu jógee ci kër ga ñëw këram day daal tas këram léegi leex ndax day daal dugg ci diggante soxna yi di leen jaxas ñu ngi am ci kër yi. Fi mu ne ñu ëpp ci jigéen ñi dañoo jàpp ne bu seeni càmmi yooyee soxna ni soxna si waree topp ndigalal borom këram ak ni waree tarbiyewu borom këram ñoom dañoo jàpp ne noonu la war a toppi seen ndigal noonu lay war a tarbiyewu te déedéet. Mbokk yi maa xam ngeen ne adduna li fi sonal doomu aadama lépp mooy bëgg ko ko tagg ak ragal ko ko ngaañ. Mbokk yi maa xam ngeen ne tagg yii la nit ñi di tagg lu mu bari bari amul benn tag bu la ci mën a jariñ dara boo déggul ci la war a nekk. ñañ yi ni nit ñi di ŋañ ni lum bari bari mënu laa jural lor li fii yaa ngi nekk ci la war a nekk. waaw jigéen ji si bu aduna sépp taxawal naan la yaa baax yaa baax, bu fekkee ne baaxoo ci sa borom kër yaa baax nit ñi amul benn jariñ, dula jural mukk yiw ci kanam yàlla. yaa baax sa borom kër dong moo la mën a jural yiw, te fekk yaa baax ji doon wér ndax yaa ko jëf ci moom. waaye jurul jooje yaa baax ku la ko mën a wax ci aduna amul lu njëriñ. li sonal nit ñi nag mooy bëgg ko la tagg ak ragal ko la ŋàññi. nit ñi seen tag amul njëriñ ndax nit ñi ñu ci bari duñ ñeel. koo xam ne si bu la bëgg bu bëggee ci yow tey tagg la gërëm la bàkk la kañ la bu ëllëgee bu la meree wax say ay bu wanam kooku mooy kan jëtu sopp ndigal jëtu sopp ay bëgg-bëgg parce que koo xam ne bu bëggee ci yow ne la yaa fi gën bu meree ne la yaa fi yées kooku mënta topp ba jëtu sopp ak bëggam. maqaafatu dhann wa xubbul madhi li shaxsi yujibaani kulli xubbi maam Cheikh Amadou Kabir naan maqaafatu dhann ragal ku la ŋàññi wa xubbul madhi ak bëgg ku la tag nee na li shaxsi yujibaani kulli xubbi musiba ñu dal nit ci aduna ne ne ñaar ñuy bokk ko tag. moo tax ku bëgg a dem da ngay wan ginnaaw tagg nit ñi wan ginnaaw seen ŋàññi seen tagg yi ak seen ŋàññi yëpp ci yow képp. mbokk yi jigéen yuy sëy ci biir kër tëmpuloo wuñ ko lenn ndigal du dul ndigal borom kër. waaye foo toll yaa ngi wut ay piis di wut ñoo koy jox di wut ay piis di joxe di mayab xaalis ngir di wut ngërëmal ñi nga xam ne ñoo bokkal sa borom kër. da fekk kenn wut la woo te léegi sax jigéen ji nag nekk ci biir kër gi di topp ngërëmal famille bi di topp ngërëmal famille bi bay taxaar xàq borom këram far nga am ci kër yi day gis jigéen joo xam ne daanaka du tal soxla yi borom këram du tal yitte borom këram ndax bëgg waa famille bi ñëpp gërëm te ñi ngay topp seen digal ñëpp kenn toppla wala seen bëgg-bëgg. loolu it lu ma tax xam na bari na luy jural jafe-jafe ci jigéen daanaka jigéen ñi koo ci seen day daw ba ay dàll bram ndax bañ ko la ŋàñ. boo amee xew yaa ngay sonn dajale léeg-léeg sax dañ ci gis ñoo xam ne carte yu ñoro la ñuy jaay ñii di jaay takkaay ñii di jaay seeni bagage ngir ne damay xew. boo leen laajee looy def mu ne damaa bëgg a teral sama mbokki borom kër. ku la sant nga teral la yow mi ñëw sëy ci seen biir ne ci seen service yow ñu war a teral waaye yow teral kenn wëlatul. waaye bis bi sax nga gis jigéen joo xam ne day am xew tegg ay natt tegg yi teg lu nekk mu def ko dajale ba mat mu séddale ko ay nit ngir bëgg ñu ne ko waaw lay doon bu leen ko séddale ba noppi ñu ne ko jërëjëf ñi xaram te moo ne ña nga doon jël sa àll di leen ko jox kat bu ëllëgee la nga leen doon defal boo ko mënul ñu xaram. moo tax bëgg-bëgg kenn mënta topp bu dul bëgg-bëgg yàlla ndax fi mu ne jaam yi li ñuy bari bari kooy manal di ko def mu naan la jërëjëf saa soo teggee sa loxo ci moom mu xaram la mu mel ni mosoo ko defal dara mooy di xew. yàlla nag mooy jaam boo xam ne moom mooy buur boo xam ne loo sonn sonn ci moom boo demee ba tële keroog la lay gën a teg loxo. waaw dangay gis koo xam ne day jël mag ndawam gépp jox ko yàlla ba xëy doon mag day tëdd fu mu tëdd lam bëgg lépp di ko fekk duñu dem fenn duñu dem fenn parce que yàlla fi la àdduna sànnee soxlaatu la foofu la lay soxlaa moom. maanaam bu fekkee ne jël nga sa ndaw jox ko yàlla jël sa kàttan jox ko yàlla boo demee ba doon mag ba màggat ba nga xam ne àdduna soxlaatu la foofu moom la la yàlla di soxlaa. moo tax képp koo séen mu jël ak ndawam jox ko yàlla nekk ci li war a nekk di jaamu boromam ba xëy doon mag wex tarat bi jaaw ku ko yor yàlla yor ko ku ko yorul yàlla yor ko ndax yàlla da ko bàyyi mukk. waaye nag boo jëlee sa kàttan gépp jox ko àdduna seytaane ak sa bakkan ba xëy doon mag yàlla bàyyi laag sa bopp mi ngi faral di am iskuluma faaraxtahu tilxa badal mil mu siwaa xaalixe nga mulin amal Cheikhul Khadim neen lépp lu nit bàyyi ci àdduna ngir jëmmi yàlla nee na yàlla dana ko wutal lu wutu loola mu bàyyi. waaw loo bàyyi rek ngir jëmmi yàlla yalla dañ la wutal ko wut neena siwa khaliqika mulil amal xol xadim neena kenn dongul la nit munta ñak ci aduna mu yalla do ma dama lulul yalla rek man nako ñak ndax lula mana bayyi ci aduna lulul yalla bayyi dama bayyi dula lox lula mana japp lulul yalla yi bula yalla japp ko la mana japp japp ko amul lu ñak xara lepp lu nit bayyi ngir jëm yalla xol xadim neena yalla dañu da la wutal lula ko wutal bi ci top ci tomb yoyu moy goro yu mag yi nga xamne ñi ngi ci bir kër gi tax leg leg jigeen joge ci kër bayam ak yaayam ñew ñu may ko borom kër mu sey ci muy ñew mu am yaram lool am lu bindal lool mu top tout ci sey ba bu jigeen sam ndox doko naan ndax som ndax cion ndax metit xol buy tang dëkk ci jafé jafé ta leg leg muy am kat ta mag ñoo nekk ci kër ga ñokay tax jigéen ju ndaw ji sey dëgg na jigéen ju ndaw ji sey bu ñëwé fekk ci woy gëri borom kërëm mo leen wara taxaw ndax borom kër gi taxaw ay woy gëram mom la war képp ko xamne sey woy gëur dem nañ ba doon mag taxaw leen yow la war waye nak kom mënoko ndax da ngay xey di wuti dara sa soxna si nek ci kër gi mo len wara taxaw ci di for seen yere bu tilimé di defar seen nek bu taxé bu ñu xey la la len seen lal di seen liñ bëgg ñu del ko defar ci bir kër gi buñ démé bay tok bi ñu bayyi ci xel boray ndax lay lek nit ki bu démé ba doon mak day bari lu ko docteur yi di féré na bu ko laalti lu jëm ci xorom su upp lu jëm ci kaani bu upp lu jëm ci faaw bu upp yoyep yow mi tok yow jigeen ji nga di ko bayyi xel xamne da nga nek ak mak ci bir kër gi lol moy ko wax waye nak yow ci sa bop yow jigen ju mag sa dom yor soxna ci bir keur gi leg leg sa dom gi aduna bi tukki bu deb becc ta fek yow ya ko koy tek ndax bo nekké ci bir keur gi te jubo bo soxna tek mako cionam mom sa dom aw tek mako cion ndax guddu nga lol ba munula teub gatt nga lol ba munula burumul bu señu nga am soxna da leg leg da ngay gis jigen jo xamne day fitnal soxna doomam ci bir keur di te fitna jam koy tek kat leg leg ci ay yef rek la koy tek da dun mbokam motax mu tapuko motax ma bañ ko da dun mbokam motax ma bañ ko deng wala bok dafa do defal li motax ma bañ ko wala ah dama xamul tu sama doom ji dara motax ma bañ ko nga da di jël fitna ju metti tek ko muy daw sa banex guddé beccëk té lu la défal ci lu baax do ko gis mu mujj mom wo ko bu jéggé sa ndox do ko nak motax fi na tay ji bari na borom kër yi sonu ci bir kër gi jaxla lol ta fekk na seen way jëré nak ci bir kër gi lég lég ñolé ko tek sut way jitu ci gëj ñu ragal yalla ndax fi na jigéen diw seen doomam di sey ci bërepp lu ko borom kërëm défal ci teranga xet nak jigen do sen domam di sey domam jojé di sey lu ko borom kërëm defal ci teranga xébna wa yow lan motax nga nek ak sa dom mu yor soxna ba nak nga jël soxna si tek ci sa bu tek sa bëc ci mom lég nga sax nga def ko wujju lu ko borom kërëm defal nga ne ko day yak lu ko borom kërëm defal nga ne ko day yak sama dom gi lu yor nga lek ko xamul to ko dara xamul tu ko dara ta amna sa dom di jigen di sey jo xamne kat lu ko borom kërëm defal xébna bu borom kërëm wañé ci xaxam dara nga méré borom kërëm parce que sa dom la wa deug la nak waye nak ki nga xamné mom dañ ko mouré ci Allah ba indi ko jox ko sa dom mu yokk ci bir kërëm koko kay wax lu Yalla mo wara don sa dom ki nga xamné ya ko jur mu dem sey koko domi ñeneen la waye yow ki nga xamné sa dom ko yow koko mo wara don sa dom li ngay yéene sa dom ji sey ci teranga mo nga ko wara yéene ci bir kër ci yoy yi bokk rek ci jafé jafé yi nga xamné ñu ngi faral nga am ci bir kër ci ma daane la ci kaddu gu gatt ci digënté jigéen ñi nga xamné ñi ngi ci bir kër yi di sey lég lég da ngay gis jigéen jo xamné day la ci kër di sey am fa doom wujj am doom ci bir kër gi xam nga yalla buru bu xariñ man na leena fekk yeen ñaar ngeen bokk kër gi di sey mu yëkëti doomi ki may ko lu muy sa doom ngana ci am xol bu tàng léegi lay sax dooyam ca xol bu tàng ba waaye da ngay dem wuti maman bu ñeme yàlla ndax ñu baal ma nag fi ne bari na ci yenn ci maman yi yoo xam ne jaay nii seen alaxira bu yàgg jëlikoon na ndax képp koo xam ne yaa ngi yor say xaaw ak say pétaaw toog ne damay ñaan nit ñëw ne la damaa bëgg nga yàqal ma sama doomi wujj nga nangu mu ne weexal la nga jël weexal nga yàqal ko doomi wujjam lu am yàq bu dee place la yoroon nga ne ko na place da seey ba dara du fi ca nekk léeg-léeg sax doo ceyam waaye nga def ko loo xam ne day yóbbu xel ma mu génnu xeet di soli sa gar nekk ci sëni te yow njabar bi yaatoo mu weexal la nga defal ko noonu doomi wujjam léeg-léeg sax nga dégg koo xam ne day am fidiw toll ni naan ah mën naa la koo defal de waaye nag li ci bàkkaar yow lay topp loolu mooy nag li ci bàkkaar yow lay topp moom mu ñëw weexal la xaalis mais sama doomi wujj laa bëgg mu dof maa mu dee mbaam liggéeyam yàqu nga ne ko boo mu weexalee nangam mën naa koo def waaye nag bàkkaar bi yow lay topp te yow yaa jël say njaboot jox ko ni ko demal nga suur lii sànni lii ci géej dugal lii ci taal suural lii ci bàmmeel ba noppi ne ko bàkkaar bi yow lay topp te yow yaa ko jox njaboot gi yéen a koy bokk mbokk yi wërsëg ci loxal yàlla la nekk nekkul ci loxal ab jaam Cheikhul Khadim nee na fa kullu man talaba maa lam yuxlax taaiba tuula dëhrihi lam yur sax Cheikhul Khadim nee na lépp loo xam ne nitam koy sàpp te fekk ne du wërsëgam nee na dana fitnaal boppam giiru dundam te loolu muy wuddu ko am ndax du wërsëgam nit du am dul sa wërsëg moo tax nee na wala yakunu gayru ma yurid walaw xarasta ayuhal murid Cheikhul Khadim nee na yow murid lépp loo xam ne du sa wërsëg ci adduna mënoo góorlu mbaa nga ñàq ba am ko walaw xarasta ayuhal murid nee na donte nañ ca xir loo xir li yàlla nëmbul nga am ko mënoo ko am ndax dafa am ñeent yoo xam ne yàlla noppi na ci bind bi mu bind nit ci na mu ko bindee jikko ji mu ko bindaaleel wërsëg bi mu ko bindal ak dig bi nga xam ne ci lay faatu yii doomu aadama mënu ci dara moo tax kon nañ ragal yàlla kenn ku ci nekk ngay seeg ji ngay wujjeg nit ci biir kër yàlla may njabootam lu muy sa njaboot jàppal ne yàlla séddale nii mu neex la nga am ci tiyaam yàlla fay li ci waaye saa soo xamee ne dem nga ne lu tax doomam di am lu sama doom amul kon léegi naa yàq addunaam Serigne Samba Mbaye Mbaxo daaxul daana wax ne képp koo yàq addunaam mu yàq sa àllaaxira loolu ko ñëpp xamandoo koo yàq addunaam rek mu yàq sa àllaaxira koo xam ne fekk nga ko mu nekk ci jàmm nga fexe ba xañ ko jàmm joojee mu nekk ëllëg yowmal xiyaam dana am jàmm nga nekk ci musibata dara du ko diti
1: Benno FM 106.0
4: alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi munzil al-khayfi min as-samaa'i wa munbit az-zar'i min al-ard wa lahu ash-shukru 'ala ni'amihi as-sabiqa az-zahira wal-batina wa lahu al-hamdu fil ula wal-akhira wa ilayhi an-nushur أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بوك جولي جينا بن سانت يالله سبحانه وتعالى موم ليغا خامني موي واتي ام دوخ دي ساخال غانتخ موم يالله مومو كو يايو سانت لا تي xeeti xéewal yu bari yoo xam ne defal na ko mbindeef yi mu sàkk muy ay xéewal yu nëbbu ak xéewal yu feeñ kon yàlla moomu ak cantam amul yamukaay ñoo ngi koy sant ci mboolem xéewal yi nga xam ne xéewal nañu ko tam bokk ca xéewaluk ndox ak xéewaluk taw di seere ne moom rek mooy buur bi wàccee ab taw moom rek mooy wàccee ay wërsëg di seere it ne moom yàlla moom moo yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallama mu nekk ab jaamam waaye di ndawam lu mu yónni ci mboolem nit ak jinne ngir mu tekte leen yoon yàlla. Mbokki julit yi, yàlla wax na ci alquran ne su ngeen bëggoon a lim xéewal yi leen yàlla may mënu leen koo lim. Loolu dëgg la, yàlla xéewal yu bare bare la may mbindeef yi mu sàkk. Day xéewal yoo xam ne yëmu sax ci nit kese, xale nit da ci ëppale, waaye nit ak rabi àll yi ba ci garab yi sax ba ci njanaaw yi mos nañu am nañu ci xéewal yàlla yooyu nga xam ne moom la wàccee ak yéen ma dem jooju nga xam ne heure bu ne mi ngi koy wàccee. Bu ñu sattantalee xéewal yàlla yi bokk na ci yi gën a mag mooy xéewalu ndox ak xéewalu taw. Am ndox akub taw dafay tegtale ngëneelul yàlla nu muy may jaamam ñi ak yërmandeem bi muy wàccee ci jaam ñi ak ci dindi suuf yi fuñ mën a nekk. Bokk na ci li koy wane mooy jëmmi ndox mooy sababu dunduk lépp luy dund. Amul lenn lenn lu mën a dund sans mu am ndox. Lépp loo gis muy dund ci àdduna muy nit muy garab muy rabu àll loo mën a gis balaa dund faaw mu laale ak ndox. Te loolu sax yàlla moo ko wax ci alquran wax ne wa jaalna min al maai kulla shay xay. Ñun yàlla ñoo def ci ndox ne lépp lu dund daal faaw mu am ndox. Wax na feneen tam ne wa anzalna min alsamaai maan tahura linuhya bihi baladan mayita wa nusqiyuhu mimma khalaqna an'aman wa anaasiya kathira. Ñun yàlla ñoo wàccee am ndox mu jóge asamaan, ndox mu laab, ndox moo xam ne biñ ko wàccee liñ ci jublu moom mooy linuhya bihi baladan mayita. Ñu fekkoon dëkk bu dee, dëkk bu bekkoor, koo xam dara amu fa, mu dekkiwaat. Waaye it mu màndal ci ndox moomu ay mbindeefam. Loolu kon benn la ci xéewalu ndox, te mooy dafay dundal, dafay dundal. Waaye moom taw yii di wàcc it day wane yërmande yàlla ci jaam ñi. Nga xam ne saa yuy wàcc jaam bi xelam daa war a gën a dal ci ne ndox mii de day wane ne buur bi nga xam ne moo koy wàccee bu bari yërmande la ci jaam ñi. Xawma ba xam ñi ngi toog di xalaat naan waaw bu ñu toogoon rek ñetti at wala ñeent yoo xam ne tëwut fan lañ jëm. Loolu bu amoon musiba dana am, ndax dëgg la am na ci adduna bi dëkk yoo xam ne daanaka du taw wala la muy taw bariwut. Waaye téewut na ngay def seen i pexe ci seen i dex bay am ay meññat, ndax suñ ko deful woon duñu dund. Te it ña ngay jéggaani di exporté yeneen produit yoo xam ne réew yoo koy defar ci ab ci ay ci am ndox ci ab taw ci lañ koy bayee, buñ noppee ñoom ñu dem jéggaani ko. Nga xam ne kon ñoom ñi nga xam ne amuñu tawit ña ngay defi pexe ci seen i def, waaye di jéggaani ay marchandise ci yeneen réew yoo xam ne ñoom ñi ngi ko jële ci ab taw. Loolu day wane ne bu yàlla téye woon am ndoxam rek mën naa am léegi àdduna tukki. Kon loolu day wane yéen mën a yàlla. Moo tax mu wax ci alquran ne wa huwa alladi yunazilu alghaytha min baadi ma qanatu wa yansuru rahmatuhu wa huwa alwaliyyul hamid. Moom yàlla mooy ki nga xam ne bu nit ñi demee ba ba naago moom mooy wàccee am ndoxam, tasaare yërmandeem wa yansuru rahmatuhu, mu tasaare yërmandeem. Yërmandeem jooju moom mooy taw yi. Wax ne ne fanzur ila aathar rahmatillahi kayfa yuhyi al arda baada mawtiha. Soo bëggee xam yërmande yàlla bëgg gis ay jeexitalam, xoolal rek suuf si nan lay dundaate ginnaaw bu dee. Suuf si day dee, bu noor jotee suuf si day dee, waaye bu nawet jotee ba mu taw rek suuf si day dundaat. Loolu ba tey day wane yërmande yàlla. Waaye mu bokk ci liñ war a jànge ci taw yi ba tey mooy taw gi muy taw ci suuf si am ñax sax, wala sax bu fekkoon te ne amoon nga doomi bisaab yi waddoon ci barab sax, mbaa doomu ñebbe yi waddoon ci barab sax, nga xam ne jubluwoo ko
5: bu ko fa taw fekkee rek day daal di sax, ñu koy woowee saxayaay. Loola yàlla da ciy wane it ne moom yàlla mii def lii mën naa dekkal ku faat. Koo xam ne bu ab doomu ñebbe wat dee bu ko fa taw fekkee mu xëy xëy sax, bu ab doomu gerte wat dee bu ko fa taw fekkee mu xëy xëy sax, kooka bu ne laa soo faatoo bañ wàqi suul la di nga jekki jekki dekki waat, war nga koo gëm. Ndax doomu gerte boo kongu moo wadd, wala ñebbe boo kongu moo wadd ci suuf taw fekk fa mu saxaat. Kon yow doomu aadama, yow mi nga xam ne dangaa njëkki woon di dund ba yàgg ak dee jaar fa, bu la yàlla nee buñ la suulee it di nga dekki waat, mooy di nga saxaat, loolu war nga koo gëm. Loolu moo tax mu wax ci alquran ne wa taral arda haamida, da ngay gis suuf si dee wow kongu, waaye fa ida anzalna alayha almaa, buñ demee ba wàccee ci kaw am ndox mu taw, ihtazat wa rabat fa ambata min kulli zawjin bahid, nga gis fu nekk ak gàncax di fa sax di fa jabbee. Mu ne nag zalika bi anna allah huwa alhaq, loolu daa yàlla daa bëgg ngeen xam ne moom yàlla mii moom mooy dëgg. Wa annahu yuhyi almawta, te moom yàlla mii it day dekkal ñi faatu. Kon taw bi yàlla ne dama koy def gàncax gi cax ci suuf, ma bëgg ngeen jànge ci ne moom yàlla mii moom mooy dekkal ñi faatu. Wa annahu ala kulli shayin qadir, te moom yàlla moom mu dara da tëwu ko. Waaye yemu cere mu ne bu ngeen xamee da ngeen dekk it dañ caa war a jànge ne wa anna saata aatiya laa rey ba fiiha, bis penc day ñëw te kenn wuru cee sikki sàkki. Wa anna allah yafas man fi lqubur, yàlla faw mu dekkal ñi nekkoon ci biir bàmmeel. Kon loolu it lu ñu war a jàngale ci ab taw. Taw yi di wàcc itam dafa war ci ñun ñu ciy sant yàlla, ndax ay xéewal la, te xéewaluk yàlla dañ ko cee war a sant. Bokk na ci sant ga jiitu nag mooy wéetal ko moom yàlla, xam ne moom dong moom mooy wàccee ab taw, moom dong moo ko am. Bis bu ñu demee ba jaaxle ñun ñëpp suñuy loxo kenn lañ koy tàllal mu yàlla. Wax na ko ci alquran qul araytum in asbaha maakum ghawra faman yatikum bimain main, ab laaj la samp. Bu ngeen dentee ba ndox mi kale, ndox mi tëw wàcc, ngeen maral, faman yatikum bimain main, fan ngeen jëlee am ndox? Loolu ab laaj la boo xam ne daa bëgg ku am am xel ngay xalaat, xam ne bu ndox tëw wàcc kat kenn rek ci lañ ko yaakaare, te mooy yàlla subhanahu wa taala. Kon moom yàlla moomu nag bu fekkente ne xëru sax ñi di ko laaj, waaye mooy jékki-jékki guddeeg bëccëg di wàccee am ndoxam, ñu ciy bay xeetu meññit mu dekk di ci jariñu xeetu njariñ yu baree baree bari. Kon xéewal googu moom yàlla war nañ ko cee sant. Nee na ci alquran afara'aytumul maa alladi tashrabuun, xanaa yéen du ngeen xool ci ndox mii ngeen di naan, kan moo leen ko jox? A antum anzaltumuhu minal musni am ndax ngeen munziluun, ndax yéen a ko créé wala man maa ko créé, man maa ko fent? Da ngay gis ab teen wàqi ba mu xóol rek daj ndox, ndox mi ku ko fa def la jóg ko sa bopp, war nga laaj ba xam ndox mi ku ko fi def. Ku la jox xelum ne soo wàqee lu xóot ci suuf da nga gis ndox, ku la jox xel moomu moom yàlla subhanahu wa taala mooy ki def loolu. Mu ne law nu chaa jaan naxo ujaajaa, su ma neexoon man yàlla ma def ndox moomu mu wex xatt xorom ba kenn du ko mën a jëfandikoo, kenn du ko mën a jëfandikoo. Ndoxum taw bu ko neexoon nee na mu wex xatt xorom ba du am benn njëriñ, day sax ray gàncax waaye du ko mën a saxal. Mu ne fa law laa tashkuruun, waaw kon ndax du ngeen sant yàlla? Kon taw yi dafa laaj ñu sant yàlla ci ndox moomu nga xam ne mi ñu koy wàccee. Wax na feneen ci alquran ne allazi jaala lakum al arda firasha wassamaa binaa wa anzala min assamaai maa, moom yàlla mooy ki nga xam ne moo lal suuf si waaye tabax asamaan si ba noppi di wàccee am ndox muy jóge asamaan. Fa axraja bihi min athamarati risqan lakum, may génn ci ndox moomu di wàcce asamaan nag ay meññat, tamaraat ay meññat yoo xam ne du benn du ñaar du ñett du ñeent du juróom, ëpp na ay ëpp na téeméeri xeetu meññat wala ñaar téeméer min athamarat. Loolu lépp tax ma def ko mooy risqan lakum, mu nekk seen wërsëg, man soxloo ma ci dara man yàlla. Meññatee lii bari bari bari risqan lakum, yéen dong yéen a koy jariñoo, soxloo ma ci dara man yàlla. Kon nag rikk waaye am leen jom, wala tajalu lillahi andada, bu leen wutal yàlla moomu moroom. Yàlla moomu ngeen xam ne dugub ji ngeen lekk moom moo ko saxal, ceeb bi ngeen lekk moom moo ko saxal, ñebbe ji ngay lek mom moko saxal mbokk mi ngay lek mom moko saxal lepp li ngay lek ci aduna lepp li ngay lek nga xal suuf lay joge mom yalla mom moko saxal yalla neena koko fa ta xawna lillahi andada bu ko hotal morom mukk mukk mukk wa antum ta'lamun li fe gene ana senum xel bu le wotal yalla momu morom taw yi batay dañuy jangal ne mom yalla rek mo xam kagn lay taw mom yalla rek mo xam kagn lay taw leg leg nga deg ñu ne wa meteo neenañu bi sangam def gox sangam ak gox sangam dara ñu taw aha kay loolu deug la waye xam xam la bo xamne yalla mo leen ko xamal yalla ci bo moko xam def ay mandarga ci bidiw yi ci jawu ji yo xamne su xewé rek mi ngi bëgga taw ñoñu jang ko xam ko waye ci deug deug yalla rek mom mo xam kagn lay taw ta ñom sax li ñi am xam xam bobu leg leg ñu fosé leg ñu fosé dafa am xam xam yo xamne yalla mo koy may jambe mo xam ko mi ngi melni ñu ne la yalla rek mo xam kan la nit ki faat pourtant xam xam avancé na ba leg nit ki fay ba dem hôpital docteur Serko ba xamne mom bi sangam day faat waye loolu tekki wut ne ñom dañu xam lu ñewugo dedet xam xam la bu len yalla xamal bo xamne avant ñom ñukoy xam dafa am mandal gu ñu sukkandiku mandal gu kan moko def yalla subhanahu wa ta'ala kon yalla rek mom moy xamne moy ki nga xamne mo xam kagn lay taw ta waxna ko ci alquran ne inna allaha 'indahu 'ilmus sa'a mom yalla moy ki nga xamne mo xam kagn la dispenci ñew wa yunazzilul ghaytha mo xam itam kagn lay wacce ab taw kagn lay wacce ab taw mu bok ci liñu wara jange ba ci taw yi ne ay bakkar yu bari man na te ab taw ay ñaaw jeuf yu bari man na te ab taw man na waral bekkor waye man na dem sax ba taw yi sax far nek mbugal taw yi nga xane xewal la won comme niñ ko waxe won legi xewal gogu man na dem ba sopliku nek mbugal motax ngay leela ngay deg ay inondation yu am def ay dégâts yu reey fan yi yene ngi deg ben rew ci rew wi aduna bi buñu wax Nepal nga xamne ay junni nit fini ni ñofa faatu lan mo leen faat am ndox faydanat bo xamne guddeg beccek di mabbu ay keur di def ay dégâts yu bare kon leg ay bakkar leg ñaka jox yalla place am leg bokkala yalla man na dem nga xam da nekkon xewal muji nek mbugal kon lolu li ci war moy julli bu nek di tuup ay bakara matinu ko ay bakkar bala bekk wara am matinu ko ay bakkar bala yalla mer ba te am ndoxam waxna ci alquran walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhuzu bisinina wa shiddatil manuna wa jawr sultan lol sax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax ab hadith la bo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena sa yo xamé ne nit ñi ngi moy yalla dem ba buñuy jaay ak jënd di pesa du mat buñuy nat du mat dañuy jaay di giñ ca jaay ma ta lañuy giñ dara du ci deug dañuy worante ci seen biir yaronte neena lol buñu jaay bam am su boba de yalla man na te am ndoxam ba dootu taw yalla man na natto ba ndox mi sax mi ngi wacc waye luñ ji yalla mi nga xamne mom moy saxal duko saxal mu ne bok na ci bakkar yi me te ab taw itam jawri sultan ñi dem ba kilifa yi njiit yi president yi ak ministre yi dem ba jeng jawri sultan moy ñi jité rew mi dem ba jeng nga xamne faalatu ñu askan bi di def la leen neex lo xamne seen intérêt kessa la neen lool yi bu amé yalla man na te am ndoxam man na te am ndoxam wala bok buy taw itam lañ ji du sax mo ram wax ci alquran ne wala qad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama fa aghazahum at-tufan wa hum zalimun gis nga yitu yon yalla nuh leneen yalla mbugale mom moy am ndox mu bare tufan mbeundum ndox leneen yalla mbugale ndax yalla dafa yonu ci ñom yon yalla nuh alayhi salam ñu lank bañ ko top falabitha fihim alf sana illa 50 ama mu am ci seen biir jundi at yu manki juroom fuk juroom ñent témèr at ak juroom fuk mu am ko ci seen biir di wote nan yalla neena kenn na nga ko wuyu yalla neena ba lolu amé nak ma wacce ci seen kaw am ndox mo xamné li day jogé ci ko asaman li di jogé ci biir suuf nga xamné dafa dem ba faaga galen nga xamné ndox moma bayiwul sax doomi nox ci bopam yalla yoni won muy wote di wote wetal yalla domam comme da weddi yalla ne man mom sama mbir xamewut domi ki ak domi ke waye lima xam rek moy kumay top kuma wetal motax nox ni limi jege yalla domam bam lanke bañu top bayam yalla dako bola ca ñamu labal ca ndox ma. Kon ndox ba tey mën naa nekk léeg-léeg ab mbugal ci boo xamee ne julli ñi sant ñu yàlla wala bokk ay bàkkaar yu bari waral. Mbokk julli yi am na ay sunna yoo xam ne yonente bi sa da koo yoonal woon ci jamono yi nga xam taw day wàcc. Julli bi war di ko ngànnaayoo muy ay ñaan yoo xam ne julli bi da koy ñaan saa yu ne. Bokk na ca yooya buy waaj a taw ñu ne xiin wi sàqi na muy ngelaw. Yonente bi salaa sallam jëli nañ ci Aïcha soxnaam radiallahu anha mu ne yonente bi nee na bu ngeen gisee ngelaw luy upp te metti lool dee leen wax allahumma inni as'aluka xayraha wa xayra ma fiiha wa xayra ma ursilat bihi wa aus bika min charriha wa charri ma fiiha wa charri ma ursilat bihi. Yonente bi loolu la daan wax bu gisee ngelaw, yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nag ma may yiw bi nekk ci ngelaw li te musal ma ci aw ayam ak ay yu tax ngelaw li upp. Loolu la daan ñaan yàlla. Kon ñaan la goog saa yu xiin sàqee wala muy ngelaw ngelaw lu tar jullit bi war na di ko ngànnaayoo. Jamono yi muy taw itam sopp nañ ci jullit bi muy ñaan yàlla, ndax Aïcha ba tey radiallahu anha nee na yonente bi salaa sallam day su masaana gis ab taw muy taw day wax allahumma sabiyan sabiyan naafian allahumma sabiyan naafian, mu yàlla yàlla nga ko def mu nekk waame wu am njariñ. Ndax waame léeg-léeg mu am njariñ waaye léeg-léeg mu def ay dégâts léeg-léeg mu jur musiba, waaye moom ci wéetal yàllaam bu daan taw day ñaan yàlla ne ko yàlla yàlla nga def taw bi muy taw boo xam ne dafa am njariñ. Jamono buy taw itam nga dégg muy dënu muy lu yéeme loo xam ne lu war a dënu nit ki ci yàlla la moom dënu, nga xam ne yàlla moo koy def te daanaka nawet ba nawet lañ koy dégg muy kéemaanug yàlla moom yonente bi sa sa bu ko mësaan dégg dafay dellu ci yàlla. Day wax ne subhaana allazi yusabbiu ar-ra'd bi hamdihi wal malaa'ikatu min xiifatihi, maa ngi tudd yàlla maa ngi màggal yàlla mi nga xam ne dënu gii di dënu dafay dënu ngir sàbbaal ko moom yàlla. Asamaan si buy dënu dafay dënu ngir sàbbal yàlla. Malaaka yi itam dañ koo ragal ba ñoom itam dañuy sàbbal yàlla. Malaaka dañoo ragal yàlla ba di ko sàbbal, asamaan si moom ragal yàlla ba di dënu léeg-léeg. Kon dënu gi dafay jàngale ragal yàlla. Yow julli bi boo ko déggee ba tey ñaan goog nga di ko wax ngir fàttaliku ko subhaana allazi yusabbihu ar-ra'd bi hamdihi wal malaa'ikatu min xiifatihi. Benn bis tam dégg na muy dënu mu ne inna hada la waidun shadidun li ahli al-ard, waat naa ci yàlla ne lii ngeen dégg muy dënu day kàddu ko ngeen dégg day ab tëkku la bu mettee mettee mett ngir waa suuf. Moom yonente bi sa daana ko wax dënu yooyu ngeen dégg ab tëkku la bu mettee mettee metti ngir waa suuf. Kon loolu itam jullit bi na koy bàyyi xel saa yu dégg muy dënu na tiit na tuubal yàlla na sàbbal yàlla, xam ne lu yéeme na loo xam ne yonente bi sansa nee na ab tëkku la ngir waa suuf. Aqulu qawli hada wa astaghfiru li wa lakum inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Bokku na ci loo xam ne sopp nañ ko jamono ba taw di wàcc mooy ngay ñaan yàlla, ndax borom xam-xam yi neenañu waxtu wuy taw waxtu nangu ñaan la, waxtu ñu rafet njort ci yàlla la ne ko ko ñaan mu may la. Kon yonente bi sa sam sax moo wax ne ñaari ñaan yii de yàlla du ko delloo. Ñaan gi nit kiy ñaan jamono yi ñuy nodd ak ñaan gi nit kiy ñaan jamono yi muy taw. Kon niñ soppe ngay ñaan yàlla say soxla booy dégg ak nodd, noonu lañ soppe itam ngay ñaan yàlla say soxla jamono yi muy taw. Mu am loo xam ne itam borom xam-xam fiqh ñoo koy jàngale te jële ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallama, mooy waxtu bëccëg muy taw taw bu mettee mettee metti l'islam maye na ñu buñ demee ci jàkka ji julli ñu boole julli tisbaar ak takkusaan. Bu ñu ragalee ne kat taw bii ñu gis ak xiin wii ñu gis kat jaww ji ni mel nii mën naa am dem julli ji juma jàkka ji takkusaan dana jafe, taw bi fekk ci biir juma ji tisbaar souvent l'islam maye na ñu julli tisbaar sëlmal julli takkusaan te dem ñibbi. Loolu l'islam maye na ko ci yombaluk l'islam. Bu doon timis ak gee itam maye na ko nga julli ji timis taw ba ub la fa jullil gee te dem, bu ko defee gee judugut waaye l'islam moo la may nga anticiper ko nga jamlo ko ñom ñaar nga boole len loolu l'islam mayenako yeen tabi sax def nako ci medina boole na tisbar ak takusan boole na yit timis ak ge batay te loolu yalla moko ko sante l'islam mayako lepp di ak yombal ak yermane yalla subhanahu wa ta'ala batay yeen mom yeen tabi daan def bu taw bi bare ba na la uppi loxo comme niñ koy waxe mo xne allahumma hawalaina la alayna yalla taw bi yalla nako yobbu ci liñu wër ca tol ya waye bu ko andi ci keri hawalaina moy nango andi ci liñu wër tol yi moy na ci biti dekk ba han la alayna waye bu ko wacce suñu kaw lool da nako ñaan mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lool tam sop na ci ko xamne taw bare na ca quartier bam dekk mu koy wax allahumma hawalaina la alayna batay tam julit bi bu tawé ba nopi taw bobu nako momale yalla nako momale yalla lolou yonté moko jàngalé batay mom yonté mo wan def bu tawé ba sewet mu dalné mutirna bi rahmatillahi wa bi rizqillahi wa bi fadlillahi ah ñun day tawlu nañ ci wërsegu yalla ci ndembalul yalla ci yermane yalla lolou la lan wax nga xamné lepp da koy dello yalla lolou tax wax ko moy ca jamono mom da am ño xamne ma san taw ba sewet dañ nan ah bidiw sangam bi ngi son demb kay xamone nañu mën nak baña taw bi kay ni ma gëssa jant bi mom xamone nañ buñu xeye dana taw wër wi kay tay ni mu xeye ni mu gonto xamone nañ dana taw am ñu nan wax lolu nga xam taw yi dañ kan momale ay bidiw ay mindeef yalla yonte mo len dedet bu len wax lolu mukk yalla rek mom mo am ndoxam da moy taw sa yu ko nexé motax mom bu tawé ba nopi da fay delo lepp yalla na mutirna bi fadlillahi wa bi rizqillahi wa bi rahmatihi wa bi rahmatillah kon ñoo ngi ñaan yalla barkel nawet bi mbolam ñi nga xamne ay baykat lañu yalla defal leen tawfiq nangul seenu mbay te lepp lu ci nit bay yalla def ko mu wërse goko ginnaw buñu jëgene ak yalla ba nopi nak muy azaka gi nga xamne yalla neena kep ku bay ba am lu toll ak juroom benni bari go ba nga ca genné ak yalla nga joxe ko lolé tam ñing koy fatile xeyl ak guñ ci sax waye fatile la rek yalla jëgal suñu ay bakkar te yeuma ñu way dawlu yépp nam ñu ay jaam yalla aqul qawli hadha wa sallallahu alaihi wa sallam
1: benno fm 106.0
6: alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah bokki ñu bokk sante borom bi subhanahu wa ta'ala cher na bu benn bur bu wara jaam bu dun mom nogi baabu ak ñepp te di len baal te ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu bokku ñu jéggal ñepp bokki sunu khutbatay mi ngi jëm tawfiqullah li ibadihi lenn ci ay mandar gay yi nga xamne sa yu ko jambi amé mu xamne amna tawfiqi sunu borom mandar gay bu nekk ci mom mu xamne amna tawfiqi sunu borom moy tawfiqu yalla ci jamm tawfiqullah li ibadihi bokku na ci mandarga yi nga xamne jamm bi su ko yalla dogale mu am ci mom amna tawfiqi yalla bi ci jitu moy tuub go xamne tuub gu deggu lay doon ci ay moy yu muy def tuub go xamne su yalla dogale mu def lo xamne bakkar la wala ak moy la wala lo xamne dafa jara tuubal yalla mu jek jek tuubal sun borom te bañ ca delu su boba lolu tawfiq la tawfiq yalla la ci jamm ndax nit ki man na def lo xamne du ca tuub mukk ca ak moy la ca da koy xam dekk ca bañ ca jugge kon ki yalla tawfiqe le ba nopi mu def ko ba nopi nak tuubal yalla koku tawfiqullah li abdihi la tawfiq sun borom la ci jamm bob ta may gogu timit man nako dox ba digeenté mak borom subhanahu wa ta'ala ba len lu baax du ne ci am xel bam koy def ngir banexu moy yalla gog kon ku yalla dimbali bok yi so defé lu jaadewut nga gaaw tuubal sa borom ci jëf jojé lolou ba xam nga am nga tawfiq yalla jo xamne sun borom tawfiq na la ko lolou day bok ci namel ak sun borom lay doon ak jubalam ak beugal gi beug jambi ak yiw tax jambi sa wi defé na ko su doon wolbati ko di tu sun borom neen yalla ko ku beug la sa yu ngeen defé naka sun non ngeen koy tuubal

ay jirim lan wala ñi nga xamne ay faqir lan wala ñi nga xamne ay miskil lan wala ñi nga xamne dañu ñak seeni jëkkeer sun borom bu la dimbalé ngay taxaw ñoon ñi seeni aajo am nga tawfiq yalla bokku na ci tawfiq yalla yalla may la ngay fajj aajo ñi yalla may la ngay jappale ñi nga xamne seen loxo jottu seen gannaaw yalla may la ñi seen bay faatu ci ay jirim nga lay ñi taxaw yalla may la ñu ñak te amuñu leen dundé nga di leen taxaw di leen jox leen dundé lolou tawfiq yalla la kuko yalla tawfiq la rek ku yalla def lolou mu ne ci yow rek am nga tawfiq sun borom subhanahu wa ta'ala niti dana am alal te lepp duko man niti dana am xam xam te lepp duko man niti dana am katan te lepp duko man kon kuko yalla sedd rek am nga tawfiq yalla ku yalla sedd ngay fajj aajay jami taxaw ci seen yitté guddé ak beccëk am nga tawfiq sun borom subhanahu wa ta'ala motax hadith bi sayna umar radiyallahu anhu ben wa dama sañu ci yunus sallallahu alayhi wasallam nako ya rasulullah kan moy ci gën ci nit ci sun borom ak jeun jeufit moy jeuf ji gën ci doom adam bi ci sun borom moy jeuf ji yalla gëna bëgg munako ki yalla gëna sopp ci doom adam moy kan moy ki jariñ doom adam yi ni dayam jariñ doom adam bo gis su fekke ne amul jariñ daniko dundam gogou dundou ñak ñariñ ak dundou day am ñariñ dundou man na yagg ci ñak ñariñ waye dundou nak man na gatt ci am ñariñ waye timit muneko jeun jëf mo gën ci jëf yi muneko mbekté mo xamné yalla da koy def nga diko duggal ci xolup julit manam sa suné rek sa suné li ngay def ci xolup julit moy lu koy bëglo lo xamné lu yalla gëreem lolu borom subhanahu wa ta'ala wara nit nek ci ay ñakare ak ay tees tees nga fexé ba génné ko ci lolu baña bok ci ñi nga xamné saw yi nit ki nek ci ay xat xat lo ci gëna rokk sumu gëna xat dang koy def amna ño xamné néw ñu siiw nek nit na ci ay problème nit nek wala nit yalla tegg leen dara ñu gën di ñaan yalla lolu di gëna yok lolu nak ak soxor la ko ngon waye sol yalla dimbali nak nga bok ci doomara ma yi nga xamné ku nek ci xaf xat wala ko ne ci ay problème yow lay sa xalat moy toujours rek lu mu genn ci lola am nga tawfiq borom bi subhanahu wa ta'ala wala nit ki amé bor yalla dogal munta fay bor bi te yalla yow man lola ko nga man ko fayal bor bi nga da fayal ko bor bi yalla nabi sallallahu alayhi wasallam neena ki amé bor te fayu ñim ci bayyi fayalun ko dañ koy jéggi ci bamélam ba ko roñu ko fayal bor bi mo wara gaay leb rek leg leg gis ko xamne fune la amene fa bor te bu faato bu ndon lijeenti dun amna yo xamna dun ko meuna xam amna yo xamna dun ko meuna xam motax lu mata ragal la bor lu mata ragal la waxon nako fi ci ben khutba bo xamne serigne touba moko denkul sa ñoman ci ben lettre bu ko bindon nako yow amar na nga fay say bor te digel talibe yi ak yu goor yi yu jeen yu fay sen bor nako yow amar xamna bor day yak bor lu na la gis ne bor day sax day yak day dog mbok ak bor day dana dog mbok da dogi xarit da def nangam nako nak lettre bi bo ci jete da nga fexé ba sa ki nga xamne turam ak jeufam ñoyam mu serigne daru assane mu gis ko bu ngeen deme ci majmu bu mag bobu ci abdoulad mo da ngeen ko ci fek ca la ta serigne touba denkum ko serigne omar bu ndo xol ci jamono tay ji lu ci bere dañ ko gis ñaata ci ay doomu adama ñoo faatu walé bor jaamur yo xamné ñanta bayyi fayuñu ko ñoom fayuñu ko ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena wa ki faatu ci tolu xari xari yalla dañu ko jéggal lepp bam def bor bu amel ni yaghfiru lishahid ila dayn law kon gaay de len fay bor yi ko li amel bor nang ko fay ku ko munta fay de ko bind te diko denkana bo fu juwe ñu man la ko fayal bu xolé alal diñ fi bayyi ci sulusul mal ba bu ko mëne genn bala ñoy miral ñu genn ja fay ci borba lu am solo la ne ni bind ci bari bokku na ci bokki ku ko amel nit de ko bind iza ta dayantum bi dayni ila ajalil musamma faktubuhu lasun borom wa ne koy bind ma la ca genn nak bind ga mu am xéré lay la gis miras ñu genn ne amelo na nit dara nangam nangam ñu na fu ko bind ñu na mom kat nangam nangam nangam legi su fekke na ñi nga xamne ñoy doon alal jaf bu regul yalla da na len ala fu ko bind kum ko amel fum la ko amel yakana ko fek kum ko fekke mo waral kon jamono ci joon na jamono joji ci lan ton demono bind bor yi

0: ak di xam ñi la amel ak diko lijeenti ngir sa gannaaw kon bokk na ci tawfiq sun borom ngay faye fajal nit ay bor wala nga diko fegal xif yalla dogal na ki amul lum lek nga yekati alal keureum dépasse amu fa nga jox ko mu dund amul lum sa nga fexé ba nit ki bopam jappal ko ci côté bob borom xam xam dañuy wax né wa luqmatun tashadd batna al-ja'i afdal min bina'i al-jami'a ñene ben nit bu ñam bu nit ki jom jox nit bi ben bir bu xif mu lek ko mo gëna sun borom tabaka ko jindi juma ci kaw suuf kon ki nga dëkkal sa dëkkando bi nga dëkkal nga tal sa añ kërëm takku bo paré jox ko mu lek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena dañuy téré yow nga dëkk ci kër gi ci dëkk ci kër gi nga tal cin xet ga jall ca ke te ma solo ko ci ñaar ci ay nit ñoy rosi xet ga jall ci kër gi buñ paré duñ ca yakalé kon bokku na ci tawfiq sun borom moy ngay jox nit muy lek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith ne bokku na ci jëf yi gën ci jëf yi moy ngay nuyu ko xam ak ko xamut ak di joxe aw ñam kon lolu tawfiq sun borom la waye bokku na ci benen tawfiq nak ci tawfiq sun borom ci jamm bi moy moy jang alquran ak diko jangale khayrukum man ta'allama alquran wa 'allama ci gën ci yeen moy ki jang alquran ba nopi diko jangale kon metiyam serigne dara metiyam ko gën ci ko suuf amul bu la yalla dimbele nga do ab serigne dara mokal alquran ba nopi man ko jangale te nam waré di mokal ay ci mokal ay nit amna tawfiq sun borom nit bokal nako ba nopi di mandé ka carte ka def lu neen yaw nga moko ko ba nopi atana tok diko defal ci ay goné koku tawfiq sun borom subhanahu wa ta'ala ca yaron bi sallallahu alayhi wasallam amna ñoñ ño xamne bu ëllëgé ñoy dékkalé ak mom ñu nako moy la muy mëna ahlul qur'an hum ahlullah wa alquran ñoy ahlul sun borom subhanahu wa ta'ala kon lolu bokku na ci tawfiq sun borom yalla dimbalé nga man alquran ba nopi diko jangalé kon serigne daray du ci way mëna gor gor lu metti metti nak amul nak len ëllëk luy neex te du metti fi ci aduna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ajjan ufatul jannatu bil makan ajjan dafa melne kambu keeni ñu fecc le ko lepp manam ajjan dafa melne kambu lem ñu fecc le ko kaaji na bëgg wax bala nga jot ca lem ja da nga takamte ay manam safka yu metti metti waye neena sawara dafa melne kambu kani gulal ci kaw lem day neex rek waye bo jote kani nga am problème ufatul jannatu bil makari wa ufatul nar bis sahawat non la ko man misale kon nak lolu bokku na tawfiq sun borom banen bi moy tawfiq yalla ci jamm bi moy digle lu bax ak di tere lu bon ku yalla dogal ci sa jëm ji ngay digle lu bax di tere lu bon am nga tawfiq sun borom bari na ci ño xamne du digle lu bax du tere lu bon fe ñi ngay gis lu bax lu wara digle du ko digle na ngay gis lu bon lu wara tere lu ko tere te yaronte bi sun borom neena ko won yeen xet rasulullah sallallahu alaihi wasallam li tax ngeen ni gën wonen xet moy digle lu bax tere lu bon kuntum khayra umma ukhrijat lin nas fa amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kon li tax xet yaronte bi gën wonen xet moy di digle lu bax ngay tere lu bon lolou nak ko yalla digim dimbalé bokku na ci tawfiq sun borom waye bokku na ci mandarga yoy botay moy yalla dogal la nga am jikko ju sel yaatu den beugal doomu adam yépp aw yu te bañ leena yena am luddul aw yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci gën ci yeen moy ki gëna rafet ci yeen jikko ci gën ci yeen moy ki gëna rafet ci jikko hadith bo xamne abi darda radhiyallahu anhu neena jël yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bokku na ci ëllëk li diisal balaas yi bu ñuy fessu jëf yi moy jikko ju rafet kon nak jikko ju rafet ko yalla sédde bok am nga tawfiq sun borom fexati ba sa xol bi set iñam soxor nafiq jëw mbolam xéti bon bon yoy nga genn ko ci soxor am qalbun salim yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atalla bi qalbin salim al qalb salim moy xol bo xamni yima wax yeb dara nekku ci soxor nekku ci iñan nekku ci deng jeuw nekku ca nafiq nekku ca ngistal nekku ca dara nekku ca yalla ju sel rek mo ci nek kokku moy al khalbu salim ku
1: ku yalla tawfiqa lol
0: subhanahu wa ta'ala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal wax ne bokku na ci dal wax ne mangi man yaronte bi mangi ginci gi nga xamne sama bakkan mi ngi ci loxom det di gem ab jam ludut li nga beugal sa mbokk fo dang ko beugal sa mbokk li nga beug sa bopit dang ko beug sa dekkalo kon ku yalla def lolu am nga tawfiqi sun borom subhanahu wa ta'ala bokku na ci timi moy rafatal aw dundin ci njabot gi la yalla tawfiqale bokki njabot dawl nawla la yalla neena may wax may dogal ci nit mu am soxna bi mané soxna ba nopi man may wërsegalé man yalla amna ño xamna doomi goor dong la leni may duma len may doomi jigen am ño xamna doomi jigen dong la leni may duma len may doomi goor am ci ño xamna goor ak jigen dong la len may way amna ño xamna duñ am doom yalla ne man lool man la neex yalla ma nga xamna nak lool moko neex su la yalla wërsegalé ñoñu nak husnul mu'asar dafa am manam rafatine ni ngay dekk ak njabot gi ndax doom nawla la faw rek nga am mu'amala hasana bu jigen diferenté lool nak ku yalla tawfiqale sa njabot nga man leena kaba kadare di dund ak ñom dundin rafet dara bañ ca ñaaw so waré digli so waré téré so waré jangal so waré jubanti lo ca wara def nga def ko ca baye ak leena yalla ku ko sun borom may tawfiq la waye nak it yalla man na lañ may njabot nga jup lool don khutba ba don manam khalifa ba deng don wali ba don lon njabot ga deng don ay chaay te do ci man dara dogal sun borom la bu ko neexon mu jubal len comme nim la jubale kon nak amna lo xamne sun borom mo koy def ci nit yalla man na may njabot ñepp jub waye man na may njabot ñi jub ñi deng man na may njabot ñepp deng far kon nak tawfiq sun borom la ci jambi ci digeentem ak lolu sun borom yi man la wërsele ga bay bo xamne tamit bay bu doy war la bay bu doy war yalla ma nga ko wërsele nga xamne yow moy sa waji waye lu li sa lande bañ lepp ma nga ci ci mëno wax ne ki du sa bay wala mu mel melokan wo xamne lepp melokan dara bu ci diine wala mu top bakkanam lu ko neex wax lu ko neex def deng fuko neex fuko yeex yeen neend fuko neex fanan necc ak bopam ken meune lu ko dara ku wax meuna deet ci sa baye mu lay dogal sun borom day am ci doom adam bi mo reub sa sam neewon ci gën ci yeen moy ci gën ci ange botam dañe len man muhammad ma gën ci sama ange bot khayrukum li ahli bok na ci boy bok yi ci tawfiq sun borom ci jambi moy kuy yalla fegal ko lo xamne amul njariñ amana ko njariñ bok na ci lol nak moy xibar manam bañ di geussu xibar yo xamne amalu la njariñ nga xamne dara amalu la ci reey motax buñ la indi information bu mu meuna don sun borom neena bala nga appri cette information bobu xamne li di attaque lu meuna don nga geussu saytu ba xam li mo baaji wax deug wala deug in jaakum fasiq bi naba'in fatabayyanu ndax nit bu la contrer wala neexo wala mu bañ na man la sa sol dila waxal lu deug bu fekke tass da tass sam non nak na mom lo wax mo deug la kon na bala nga nang ka do mi wax gessul in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu bari na lu jotole ay doomu adama xiba wax ñak manam ñi nga xamna ñoy jotali wax ci duñ wax deug rek moko ra mo jotale ay nit kon bokku na ci tawfiqi sun borom moy luñ la tayé ci sa kanam bala nga accordé lolu gessul ba xam li deug la wala du deug ñaata ci ay nit ñoo tékkaliko ci ay xibaar yu wir ñoo moko waral ñaata ci ay nit ñoo bañanté ci ay xibaar yu wir ñoom ñoko waral ñaata ci ay doomu adama ñoo xey duñ tudanté duñ laalanté kenn ku nekk photo bi nga yaq sa dërum woram di ca wax lu ñaaw lu ko waral xibaar yu bon ak lan ak nafiq yépp da yaq kon na bokku na ci tawfiqi sun borom may la lepp lu gong nga ko ci ñew ci yow bala nga accordé lu rek nga gëssu xibaar yoy bokku ci tawfiqi sun borom moy biñ ci mujjentale moy lu la amul ndariñ nga bako lu la amul ndariñ bokki jëru nek lepp lo xamne

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di fajwale bu baakha bax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: amul ak mu jëm nan lay demé bu nek ci aduna ci kurat nek ci kanamam te xamul ci nan lay déwé ci wal melo tray bamel nek ci kanamam warna délo ci salam ci yu bari te dindi ba nopi dindi bi li ci ëpp dik perte lu jaram moyen la yalla nako sun borom fegal te nit aduna ji ni mu gatt gatt li soxla yi bari bari li bëgg bëgg yi bari bari li dund nit di gatt gatt ci la lay fago sunu ëlëk te ku fekkonté yalla may na la ngay yër ëlëk na muy démé doto ñepp ben minute ci fa dund nga sank ko fim tollu nak sétane dafa bari doole bëgg bëgg aduna bari nit bari jaar jaar ak fu muy dugg ak lu muy toppato ak lu muy ittewoo ba damay fàtte faw rek am njëriñ gi jamono am njëriñ suñ dindi gi nga xam ne daanaka dara xaju ci te ñu ne wa inda dicri salihina tanzilu rahmatu fu ñuy waxtaane gaañu baax ñi yërmande yàlla day wàcc rawatina fu ñuy waxtaane yàlla ak yonent bi ak cheikh ahmadou baba radiallahu taala an ndax moom day buñ fi ñëwee ba niñ fi jóge lu xett li nit ñi rek la si doon liggéey ndax moom lu ko musal lu ko rawale lu ko am may li mu bëgg lépp am na ko ba noppi waaye yërëm jaam ñi rek moo tax mu ne zimamul wara asri ladallahi fi yadi ba suñ borom yëkkatee nafuk jaam ñi teg ko ci loxoom it dayloowul kàttan gi ko yàlla may nga xam ne yëngiwul fenn fu mu toll daf daan waare di fàttali nit ñi seen ëllëg di ko bind di ko wax di ko jëfe xuus ci boroomam ba nga xam ne xool ko rek ak jaamu yàlla la xam ne xol boo xam ne bët yemu àndal ne na ko jàkk dana amuk jajju dana amuñ tiit waxtaan yi mu daan toog di ko waxtaane di tomb tombam yi di rëdd rëddam yi di yee nit ñi boo fa masaan jóge da nga toog ay weer mel na yaa ngi jànloog moom tiit ñi nga tiitoon sa xol bi dañ ji mu dañoon ci lépp lu lay lor set wecc nga tàggoog moom diirub jamono xam ngeen ne nettali nañ ko ci ay yoon ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na saaba yi ni ngeen di mel bu ngeen toogay si man may waxtaan ngeen di ma déglu di ma xool day bu ngeen ko mënoon a wéye da ngeen di àgg ci sell ak ci jege yàlla foo xam ne malaayika yi dañuy jaxasoog yéen di joxanteeg yéen loxo di nuyoog yéen di wax ak yéen kon bu fekkente ne dama góorgóorlu bëgg lu baax bëgg lu mu xettali ëllëg lu mu xettali ci sukuraatus ndee lu mu xettali ci biir tiraayu bàmmeel lu mu xettali ëllëg bu mu dekkee lu mu xettali ëllëg ca taxawaay bu metti ba mu ne nañu dajaloo fi béréb fàttlente delloo si xel yi ndax xol dafa am lu koy namm te li koy namm mooy jataay yu mel nii ndax dañu ne benn jataayu waare moo ëpp tuyaaba téeméeri rakkaa yoo julli xam ngeen ne téeméeri rakkaa yoo julli boo ko sellalee am na njëriñ lool ndax sëñ Touba nee na sayidina Junayd ak sayidina Ibnu Qasim kenn ku ci nekk bi nga fi jógee ba mu amul diir am na ñu la gis ci gaayu yàlla yi laaj la ne la yow na nga def ci bàmmeel sa tuyaaba ju bari ji ni nga dëkkee woon jaamu yàlla ak wut ngërëmal yàlla ak daw lépp luy alak nit na nga def kenn ku ci nekk kàddoom mooy man nga li ma jaamoon yàlla lépp jeex na ci biir bàmmeel ba mu des ñaari rakkaa yi ma ay rakkaa yi ma daan julli njël julli njël kon buñ la nee ndegam ñaari rakkaa koor dana jeex jihaar jeex tasaare xam-xam jeex sarxe jeex dimbilee jeex lebal sa mbokk julit mu lot jeex taxaw ci aajoom jeex def ko ne sa bopp jeex di laa biiranteeg moom yooyu yëpp tuyaaba ya jeex bi si buddi ñaari rakkaa wala ñeent rakkaa wala juróom benn minute bi julli ci njël julli am na maanaam kon bu ñu ne nag jataayu xam-xam jataayu waare jataayu fàttaliku ëllëg moo ëpp doole téeméeri rakkaa ku ko teewe war ngaa taatan sa xol ak sa xel dégg li ñuy wax jàpp ko bo fa joge lo ci jefe bu jeriñ la bu la yalla mayul won sax nga man koy jefe it waye bi ng koy deglu dug na la te deg nga ko bu baax tuyaaba la fo xamne nak buñ fa demé dara du doy te ben minute bu nit carton ci bindam dana ko joy ay at kon kep ko xamne ki genn go aduna yaangi dund xamne sa ciir yi man nga ci jaamu yalla sa xel mi man nga ci rot lula jajji sa xol bi man nga ko setal def ko ci li gën te deful ko bo legge reccu ga dana metti lol kon nak bok na ci li nga xamne moy sunu ngeen te duñ ko reccu mukk ñu tok jotaay yo xamne aduna ji alal ji banex bi lepp dañ koy tek ci wet delo ci nak sunu borom delo sunu ëlëk donte jur bu gatt lay dana nu jëriñ té lu baax doom adam sunu borom daf ko bindé no xamné danaka mu jëm man ko itté ju mat sëkk li nit ko itté wo rek sunu borom dana ko defal fekk nak yenn la laaj modi ak way ak takku ak way ak takku mo gën ci jaamu yalla ngeen di ci señ ci wa bi wax ci masalikul jinan li gën ci jëf yi te dina ci jëf ci nit ci saxal donte lu neew lay waye waxtu wu nek mu joxe rek mu def ko ndax moy setal xol o may safir qalb wa huwa ma uddi minhu in qul la qala wal hakim bokk ni ci jëf yi ak njariñ waxtan nañ ko ay yoon jëf ji metti ci yow ji la naqari ndax daan sa xol forcer sa bop def mu ne ni ko waxe rek ci koor ci ko fukle genne sa alal joxe ci ko nay julli ci ko tayel ñu jotaay yu bari ci ko tam waxtane aduna di jëw di wax lu la warul sa mbeurtal sa lamiñ ñu ñoy saxel nga wax di tudd ay jaamur soob ci waxtane yi soobu ci ba fatte sa borom waxtu dana jox sax jox sax sa xel bi da dem koku ñepp di xalaat mo ëpp tuyaab ci mom buñu ne nak wax baro gi fokk ci kirin saa ibadatu sanati lazim taa wax nañu ne day tok ci sa bërepp ben jamono bu gatt di xalaat ni yow dañu ñëw indi wo fi sa bop te momu la dara ci sa bop lepp lo jëfëndiko ak cër bu sax ci yow da nga layok mom ëlëk mo ëpp doore ak mo xamne da ngay jullé ko woor te do noppal kon jullit ñuy war lañu boole seen bop fonk seen bop moy fonk l'islam moy jullit bu mu doon rek nga amé ko ñu foko mëna jëriñ ko fa fuñ koy waxé li dul nonu ndu sutural ko boko sutural def borom dene la sutural yow mal xiyam naka nonu wax ju rafet yo xamne dang ko wax ngir beugal ab julit tiyaba ji xojul fenn la naka nonu ñaari julit ñu dengo nga jubale len wala nit ku ñu tuddu fu neewlu wax lu dul nonu ci mom nga wax ci lu rafet yow

0: sëñ bi dañuy laaj ci xeetu xam-xam yi nga xam ne danañu koy gis ñu di ko bind ci téere yi. Rawatina li nga xam ne noonu la sëñ bi waxee ne wa afyadlu ulumi lil qulubi ilmul ubudiyati wa rububiyyi. May laaj ilmul ubudiyya wa ilmu rububiyya wa ilmu ladunia wa ilmu diraya, ndax dañu nekk ay tabaqaat yoo xam ne dangay am bii door a am bee ba kër nga yegg ci bu mujj bi, ak murid bi nga xam ne bii dafa jóg di wut a xam lan gan sell ak fan lay jaar ba mën a tuufu ci xam-xam yooyu.
1: Waaw, bismillah. dafay laaj ilmul ubudiya ak ilmul rububiya ak murid bi nga xam ne, xam ngeen ne murid moom bu ñu ko waxee mooy ki jëm ci yàlla rek, ki wàcc yëpp ne ci yàlla laa jëm. moom la murid mooy ki nam, maanaam muridullah, ki nam suñu borom. yoonu sëñ tubaa wi ñëpp dañu bëgg a dem ci yàlla, tant que de ko yoonu murid li nga xam ne moom si boppam murid la woon bi mu àggagul ci àgguwaay ba, ba mu àggee fa mu àgg nag dootu murid. kenn dootu ko wax murid, waasir lañ koy wax, mooy ki àgg ci boromam. ilmu ubudiya al ubudiya dafa am al ubudiya dafa am al ibadatu ak ubudiyatu ak ubudatu. ñett lañu yoo xam ne yu dend lañu te di ay darajaat yu suddante. al ibadatu marque ba ki nga xam ne ragal na boroom dëgg dëgg ragal, xam na muy jaamoo suñu boroom ci sellal, xam ne xolam bii génn na ci lépp lu dul yàlla. buy jaamu yàlla dana teewlu teewlu koo xam ne day mel ne mu ngi jàkkaarloo suñu borom tabaraka wa taala. bu taxawee du julli, bu kàbbaree ni ko suñu borom tiime jànloog léppam daf koy yëg yëg goo xam ne dana jóge ca julli ga di yëg suñu borom yëg goo xam ne day mel ne day jànloog moom. lépp loo xam ne jëm na ca loola day mel ne suñu borom ngi dox ci digganteem ak loolu, ba bu dee lu jub du ca ñemee àgg, bu dee lu muy def dana ko sellal, ndax seede gi muy seede ni suñu borom teewee ci xolam ba mel ne dafa teew dugg ci cëram yépp, mooy al ibadatu. al ibadatu al ubudiyatu moo ci teg. waxtu woo xamee ne jëmm ji wees na foofu ba àgg léegi ci al ubudiyatu. al ubudiyatu jëmm ji dafa jox léppam boromam, ba nga xam ne lu mu xool boromam la cay gis, ndax yàgg def tafakkur ak tazakkur, yàgg xalaat suñ borom ak yàgg tudd turi suñ borom yi, di wéet di sikkar di sikkar ba sikkar si muy sikkar tur yàlla wi jaxasoog yàppam ak deratam ak ay yaxam ñi ko sëñ tubaa waxee. nga xam ne boo ko defee da nga gis ay kéemaan yoo xam ne ay kawtee fi yàlla lay doon, yoo xam ne léegi sa ruu mu ngi bëgg a not, maanaam sa ruuxaaniya mu ngi bëgg a not sa jismaaniya, maanaam sa jëmmi yaram sa ruuxaaniya ëpp na ko doole, ba nga xam ne daanaka Cheikh Abdoul Wahab Charani mu ngi nettali waxtu ba nga xam ne daf daan yéeg ci terrasse jàkka ji guddeeg bëccëg di sikkar di julli di jaamu yàlla, ba nga xam ne buy dox day yëg wayfaay gi mu wayef, ba nga xam ne daanaka bu jéggiwul tànkam it tànkam day jéggi, nga xam ne booba xam na ne yëg na ne ruu gi ëpp na doole léegi yaram bi, maanaam jismaaniya bi léegi ruuxaaniya bi ëpp na ko doole, ba nga xam ne léeg-léeg day yëkkatiku. dégg ngeen wala gis ngeen ñu ne Cheikh Abdoul Qadir Diélani radiallahu taala anhum ajmaina bu masaan jàpp ba jëm ca jàkka ja day dox ci jawu ji. loolu rawxaaniye bu ëpp doole jismaaniye lay doon, ba nga xam ne nit ki mën na bëtt miir bi te du ko yëg, buy xool dana gis la ca gannaaw miir bi te ab gisam daf koy jàll, ndax ruu dafa ëpp doole jëmm, te ruu dara mënu koo fet, dara mënu koo téye, dara mënu koo limité, yemul fenn. boo demee ne ba nga xam ne ruu gi ëpp na doole jëmm ji jismaaniye bi, diggante boobu da nga mën a toog lu jagg doo lekk, mën a toog lu jagg doo naan, gaañu am na si ñoo xam ne àgg nañ ci weer wu nekk benn doomu ñebe la ñuy lekk weer wu ne, ndax ruu gi dafa dund dund goo xam ne dundal na yaram bi. li yonente bi salaalaai sallam ne di leen lekk tey nelaw, ndax melu leen ne man bu ngeen wooree bu ngoon defee ni ngeen dog bu leen sarale ni may def, ndax man kat nuyoo maag yéen damay fanaan fa sama borom mu di ma leel di ma nàndal. boo weesoo ibada ci sellal noonu nu ko waxe woon, weesoo ubudiya nga xam ne sa borom nga jox sa lépp ubudatoo ci tegu. ubudat nag mooy tax nit ki sar sarale ba suñ borom goreel ko teg ko ci kaw suuf si mu sañ a yar ku dëng sañ def lepp lo xamne ni neex nako ndax bu gisé asrul mafun dut mëna def lu nakari sun borom te bu kérogé taxañal nañ ko jamono bëpp la amone ba sun borom bindegul dara ak li amagul ak li am tay ñoy yam ci mom motax señ touba ni allamani ma kana qabla al khalqi min kana li bi karamin wa talqi ki nga xamne dafa nek ci man ci teral ak ci boyal luma neex def luma bëgg am luma jëm man koko xamal dama li xewal bam bindegul dara kana fi ama in diko yaron bi sallallahu alaihi wasallam waxe dafa am na ci xamne buñ ko mëna wax ci wala buñ ko waxe du dugg seen bop buñ ko mëna deg waya al ibadatu al ubud al ubudiyatu al ubuda al ubuda mom bo ci agge sun borom gorel na la horre horre bi señ touba di wax ci gattal moy digeunte al ubudiya ak al ubuda borom al ubuda nak moy borom señ señ bi nga xamne danaka lalel nañ ko sharia waye dana am teggine yalla ak yenente bi liñu teurel moy sharia bu bëgge nek kamil du ci wuté lenn li sharia daganal ci ray yam lim arama ko koy bayyi bu fekké nak dem nak ba ag ci fanaa'u nak te eggagul ci tamkin ak baqa lolou dana for ci mom ba diko meune muñ wax ko ni ko halaj li taxone ñu ray ko ray nañu halaj ray ibn qasi ray ibn sab'in ray shahrawardi te ñoon ñep dañu demon ba ag ci yalla fo xamne liñu jangok mom lañuy wax te liñuy wax deug la waye sharia muñ ko supporter ndax sharia sun borom daf ko indi ngir yépp duñ ci fatal duñ ci ubbil benn buntu kenn mu sañ ko bëtt lu ñu mëna bu ko ndax xam ngeen ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom dafa am ay yaronte ci malaika yi am ko ci nit ñi yaronte yi ci nit ñi niki yaronte yi ñu dégg ak yaronte yi nga xam ne ay malaika lañu niki jibril mu yoniko ci yaronte bi nga xam ne kon yaronte bi lépp lu mu xamal ci jibril la ko jël lépp lu sharia ci jibril la ko jëlé ndax sun borom moo yoni jibril ngir mu di yonent bo xamne moy la yoni ci muhammad yoni muhammad nak mu yoni ko ci nit ñi waye lepp luy batim digeunte yalla ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam sidina jibril khadifa yonent bi sallallahu alaihi wasallam man na jangal sidina jibril jinni ak talib xamone du xaj ci lo xamne jibril xamuko mi kay xamuko israël xamuko israfil xamuko waye nak sharia mom bi nga xamne ci nit ñi la mom sun borom daf ko jaarale ci jibril mu jaarale ko indi jox ko yonent bi jibril mo jangal yonent bi lañuy julle xamal ko waxtu yi kañ lay tambali ak fumu yam xamal ko nañuy jappe xamal ko nañuy woré jangal ko alquran lolu nak da fay wone ne sun borom sharia daf ko jaar ci mbirum fofu xam ngeen kaw fofu ñi fi dund di lek di naan garab yi ne fi ak ndox mi amul lenn lo ci xamne man nga ko def te jaari wuji limuy jangal nit ak lepp dafa jaaral ci sharia ci aada ci lo xamne li du and ak batin du and ak kawte day jaara ni wara jaare am lu ci nit diko gis lolou fula teural sharia motax mu jaare ko jox ko jibril mu yoni ko ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi jangal ko nit ni diko ko jibril xamale won waye nak budé mbiru batin nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam du morom sayyidina jibril wala sayyidina mikael wala israël wala israfil wala kenn ci ñoyum kon bo diya ubuda ibada lolou ci man wax legi ci jamono bi mu gatt assalamu alaykum
2: ki mi ngi laté lan moy illa manam li nga xane ni mo dox digënté la tax ñuy julli julli aljuma jehran manam ñu diko dégg ñepp julli gi nga xane ni moy tibar ak takusar duñ ko julli duñ ko bér lan motax muy laj itam birum armée li nga xane ni légui dañ koy tabax diko kawel ndax dagana ci sharia wala deet
1: julli aljuma ak julli tisbar xam ngeen julli aljuma mo remplacer julli tisbar bo julli aljuma do julli tisbar xam ngeen ne julli mom yal ak yalu ak duru mo ci am yalu ñing koy def ci gep julli go xamne gis na jant bi wala mu gis jeexiti jant bi niki suba ak tis tisbar tak sa bet julli go xamne guddi la muy ge dañ koy biral suba gisul jant bi dañ koy biral tis nonu tisbar tak sa ñoy gis jant bi ñom lañuy yalu wala ma wuy am ci wuté ndax ñom dañu né lepp lo xamné sharia diglé né ko ta xamuñu illa bi ñu ci diko ta'abbut manam dañ koy def rek ngir top ndigal jaamu yalla waye xamuñu lutax xam ngeen né sharia dana yoon ak lo xamné doom adamay duñ xam lu ko waral bañu tok jinni at dañ la science découvrir ko wala nitu yalla borom basira xam la ko waral amna ci yo xamné doom adamay duñ ko xam bu mukk ba sa di taxaw lulul ñu dem ba ag ci yalla fo xamné dañuy am al-fathul akbar buñ amé al-fathul akbar dañuy gis lepp xam lepp man lepp ci mbirum sharia dañuy xam illay al-usuliyun ilm al-usul usul al-fiqh moy jang di jangale fiqh ak tay yi nga xamne dañ ko xiyas wala yi nga xamne ijma la joge wul ci al-quran joge wul ci hadith nga xamne dañ ko ulama yi dañ ko gis ci arfan gisunu ko ci hadith ñu nirale ko ci niñ xamé xelum l'islam ak lamu bëgg ak lamu bañ ñu set ko ni ba rek kon dafa li dafa wara dagal wala dafa wara arab wala dañ ko wara sip ilm al-usul moy topto yoy mo lay xamal illa ak sabab ak yépp ak atti hukm yépp mo la koy xamal légi usul yu fuqahaaw yi xamuñu lu indi yaru ak diral usul yu ni xamuñu lu indi yelu ak diral rabbani yu ni gis ne amna ci mbirum julli ay secret yo xamne sun borom xamaluko jammi ñu gis ne buñ sété ne nima waxé won sank ne dundu nit ki ak sharia sun borom daf ko acc ci aduna bi ak li lekkuk aduna muy jant bi muy wër bi nga xamne ci jant bi la julle ni aju wër yi ci la ñu muy def yu mel naka aj wala wor wala wori wala tabaski yep mu ngi aju ci yoyu nga xamne sharia mu ngi melna rek dañ ko teureele aduna ñaari doom nga ci jël suba
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا بكي ماغي لن دي نيو واخ دين زياره di santar yalla bu baax bi mu mayenu fekk wat jotaay bi diko ñaan mu nangul nako te defal na ci ñeegalam ak nimbalam tarje serigne bi ginaaw lool no ngi tolon ci buntu at-tawbatu tawba nak moy tup tup waxon nañ ko rek lu bare bare ne day lu am solo ci jamm bi ndax bakkar da bari te yomb tuub nak moy li lay setal ci ay bakkar moy li labal xol diko foot bam set wi ci waxon na ni tam sun borom lu bëgg la ndax wax na ci alquranul karim ne dafa bëgg ñi tuub inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina moy sun borom dafa sop ñi nga xamne sayu ñu moye dañuy reccu delu wat ci sun borom jégguluko su len seen bakkar manaté itam wala sétané man len itam ñu reccu wat delu wat ci seen borom jégguluko ñoñu sun borom da leena soppal bokum batay ñi tup sun borom da leena askan ci seen bop da leena askan ci bopam lolu gis nañ ko ci ay bi ñu waxan karok tam ay wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna xam nga ci mujj gi waxna illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanatin am sun borom du yam ci jegal len rek waye day soppi lañ defon ci lu bon aw yiw ako soppi bokku na ci itam li wone ne tup lu am solo la lu sun borom bëgg la ci jam bi moy sun borom da ko ubil ñepp lu way mëna def rek ak lu mu bari bari ci ak moy yalla sun borom mom da wax ne samay buntu bunti tuub duma la ko tejjal xala nga dem ba bay faatu ba nga xamne tay jéxal nga xana tay mom mom yow amuto len ma desseto dara ci kaw suuf fofu mom lañu tejj bunti tuub tuut way lolu lor rek sun borom du tejj bunti tuub ak lu waji mëna def ak lu mbeey reey ak lu mu bari bari moy lim wax ne ya ibadiya qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an moy lo meuna def rek bum tax nga nago japp ne du meuna jegal rasulullah sallallahu alayhi wasallam itam waxon na ne law akhtatum hatta tablugha khatayakum as-samaa thumma tubtum lataaba allah alaykum manam li nga def ci bakkar bu bari won ba tolni fek asaman sitam sa yo tuube rek sun borom jegal la sun borom sa agna ci wax ci ni ko yonentou sallallahu alayhi wasallam waxe moy jam bi sayu jeglo sun borom da ci bekk ni ki nga xamne waaji nga xam dafa nek ci digg manning ma don tukki yor gilemam def ci lekam ak nanam dem ba ci digg Allah ba mu wacc di faj aajo rek gilem gi daw mu diko wër gilem gi xamul manam mujj mu gilem gi der ko neena koku su wéré ba té mom xamul fum né ci digg Allah bi nga xane jéggewut ben dëkk té mën ta génn manding mi Allah bu yaato neena nga xane day wëré wër ba sonné dal na déluwat fama nékkon tudd mo tuddé duma faato fofa di sama bammel bi ñëwé néena ba tudd rek fekk mom xam nga lekkam ak nanam nga ci nga xane amul lum lekk amul lum nan bi ñëwé nak ba nga xane mom nago na ci ne fi né mom dé rek ka ci dess neena mu jégé rek ni xérit yem ci gilem gi gisat ko neena koku na mi bëggé mbekté mo xamni yoonte do dafa ag ci waji bi mi ñaan sa do na sun borom yow sama jam bi man sa borom ma ngi lay sante xam nga lool mbekté bi motax mu joom akhta min shiddati al farah la rasul allah sallallahu alaihi wasallam koku nak mbeg momi muy beug nak neena yalla koy gëna beug sa yo ñewé jël saat ci mom diko jéggulu bokku na ci itam di lay xamal ne

dafa bok ci seenu liggey moy dañuy jéggulul de nga ñi gëm yalla waye rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa 'ilman faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adhabal jahim rabbana adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim do yek wax ñi ne nañ bay nok moy ñooñu malaika yoyu ak seenu mbax ak seenu sel ak seenu kawé téwul dafa bok ci seenu liggéey moy ñom dañuy jéggulul suñu bo dañuy jéggulul julit ni ñi gëm yalla wayé day ñaan suñu borom itam ñi tuup suñu borom jéggal leen fa lil ladina tabu wattaba'u sabilaka mi ko kon alquran karim bari na ay yo xamni suñu borom da ci wax ne sa yu ngeen jéggulo rek ma jéggal leen alam ya'lamu anna allaha huwa yaqbalu at-tawbata suñu borom moy ki nangu tuub sa yo tuube rek ma jéggal la yaqbalu at-tawbata li an 'ibadihi wa ya'khudhu sadaqati wa huwa alladhi yaqbalu at-tawbata an 'ibadihi denga wa ya'fu 'an sayyiati kon suñu borom ab jéggalé wa kon la bok na ci touram ni mako waxan kërab at-tawwab nga xamné nit ki ak lu mëna def rek ak lu mu reey sa yu jéggulo suñu borom rek tabaaraku ta'ala suñu borom jéggal ko denga waxna ne kataba rabbukum ala nafsihi rahmata annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taaba min ba'dihi denga wa aslaha fa innahu ghafurur rahim bu fekke ne da nga def aw ñaaw teef ak lolu lum reey neena ginaaw ba nga tuup ta selal neena da nga fekk suñu borom mom muy ab jéggal wa kon bo xam na jéggal mbolem li nga def mi ngok kon fofu lañ tollon kérok sëriñ bi nak ci buntu bi dafa am yum jinj yu am solo yo xamni yakana faaw nu taxaw ci doga ñew nak ci deug deug ci tuup te lolu moy lu melne xam nga do ñi ko xone badir li tawbatin nasuhin in waqa dhanbun tanal maghfiratan haythu taqa wala hina yaqa yakana lolu bo nek ci sand moy badir la jekke moy jëmmi tuub mom la ca bax moy nga gaawé ko waye xaar ba man lum gëna yag rek bakkar bi gëna reey bakkar mom boko xasse def ngi melni ak garab gi boko bëgge dejeeti dang ci gaaw waye bo ne na baye ba atmi ba dewen ma do ko dindi day gëna deugar fam ne dindi gi day gëna jafé kon bakkar non la mel bakkar mom la ci bax moy gaaw ko tuup gaaw ko jégguru gaaw réccu gaaw ca génn loolu mooy li ci baax ndax bakkar dafa am gaaf ku ci ne nga xam ne sëñ bi wax na ko ci bërëb yu bare dafa am gaaf gu ci ne nga xam ne sëñ bi junj na ko jox ma la kii bu mag bi bu ñool bi ngi ci kaw motax li señ wax badir di tawbatin moy da ngay gaaw tuup sa yu yegene def nga ñoomte wa recc ba bakkar da ngay gaaw tuup amna sax ci borom xom ñu wax ni manam gaaw gi gaawé tuup mom lolu farata la tuup fasasa lolu farata la manam li ñu wax taswif moy di ko xaar di wax ne dina nangam dedet ki di mëna téléphone mag lolu taswif gis nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala ngañ nañ ko ba tayé suñu borom sax moko ñëk ngañ yi ndax ñi nga xamne seen xol da yaqku taswif mo leen ko jural taswif moy sawfa nangam dina na baye ba waxtu sangam ma tuup bu ma magge bu ma defé nangam ak nangam bakaram kenn duko xaaré mom ndax xamo suba sax fina la fekk tay ji rek wuur la ba ngudi gi dang ko fanalam def motax gaawa tuup lolu manam moy li bax mom la señ wax badir moy da ngay gaaw dal di jéggulu suñu borom.

0: ci moom saa yoo defee bakkar. Buñ seetloo ku mel ne Firawna nga xam ne moom la ko dal taswif boobu moo ko jural mooy yeex. Moom xamoon na ne yàlla am na ci Firawna, moom xam na ne lii Seydina Moussaay woote mooy dëgg. Xam na itam ne yàlla am na, waaye li ko jural lépp mooy topp bakkanam ak bànneexam ba nag tuub xëy maanaam ba dee xëy ñëw. Gis nga àlla ana waqad aseeta, bi mu ñëwee dafa bëgg a tuub, bëgg a dellu ci sun borom, waaye sun borom booba nangu ko ndax boo dem na ba dee agsi. Moo tax tuub fiñ koy nongo mooy bi nga ko defee ba noppi nga gaaw tuub te bañ a xaar dara. waaye boo xaaree ba dee agsi moom boo sun borom dootu nangoote tuub. wax na ne innama tawbatu ala llahi lilladina yamaluna suua bi jahalatin summa yatubuna min qarib fa ulaika yatubu llahu alayhim wa kana allahu aliman xakiman wa laysat ltawbatu lilladina yamaluna sayiati xata ida xadara ahadahum lmautu qala inni tubtu laana wala lladina yamutuna wa hum kuffar. mooy tuub ñi ko sun borom di nangul, ñi sun borom di jéggal mooy ñi nga xam ne fasaase rek dañoo daal dellu seen borom, njëkk faatu ñëw. bu dee nag ba dee ñëw nga bëgg a tuub moom sun borom du ko nangu. waaw sun borom du ko nangu. moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa wax ne li fekk xar-xarle maadaam yow xar-xir mooy xar-xarle mooy boo demee bay waaja faatu bay sukuraat foofu moom li fekk ëggoo foofu boo faatu boo tuubee sun borom jéggal na ko. kon loolu ci am solo. tey nag dama nu kon nu taxaw ci maanaam jëmmi bàkkaar mooy lan. in waqaa zambun gaa suñu wax na ne zambun mooy jëmmi bàkkaar ci boom faaw nu taxaw ci maanaam xam mooy lan ak buñ ko waxee lan lañ jublu. dooga nag ñëw ci dëgg-dëgg tuub kër boo xam ne dañuy ñëw ci dëgg-dëgg tuub waaye ba duñ ci àgg dañuy taxaw ci jëmmi bàkkaar. ndax suñ bi junj na ko ci bëyt yi ma wax ne da ko junj ñaari yoon. wax na ne in waqaa zambun ak li mu wax ne lillahi tub min alkabaïri wa min kulli saghiratin. maanaam bakkar ay xeet la yu bare bare bare la ca jiitu mooy am na ci yoo xam ne sax kenn du ko limaale, ñu bari duñ ko limaale ci bakkar te moo ci jiitu mooy bañ a def ndigalul yàlla, bàyyi ndigalul yàlla bañ koo def, loolu moo jiitu ci bakkar. dégg nga, waaye def tere itam loolu bakkar la, bañ a def ndigalul yàlla bakkar la, waaye def tere itam bakkar la. ndekk noonu itam jëmbi bakkar yi am na ci yoo xam ne ay mooy yàlla la, waaye am na ci yoo xam ne ay bidaa la yoo xam ne tey ki koy def da koo jàppee ak jaamu yàlla. ñaari yooyu ba tey bokkuñu. bidaa moom lu doy waar la, ki koy def moom day jàpp ne lii lu baax la nga xam du ko jàppee ak mooy yàlla. bukkut ak nag mooy yàlla yi nga xam ne tey moom waa ji moom bu koy defee dana xam ne lii lu yàlla aaye la. ba tey bàkkaar yi am na ñaari xeet. am na bàkkaar yoo xam ne ci yow day am yoo xam da la jéggi jeexit ji da la jéggi dem ci keneen nga xam ne moom lor ji du yëmut ci yow, da la jéggi dem ci keneen. ba tey am na xeeti bàkkaar yoo xam ne dafa dox sa digg ak sa borom. am yoo xam ne nag sa digg ak maanaam doomu aadama yi la dox. yooyu ba tey bokkuñu. am na yoo xam ne daa dox sa digg ak sa borom, am yu dox sa diggante ak sa morom yi doomu aadama yi. nekk noonu yi dox sa digganteeg moroomi doomu aadama itam ay xeet la. am na ci yoo xam ne digganteeg kenn la dox ci biir doomu aadama yi. am ñoo xam digg am na bakkaar yoo xam ne mën a dox sa digganteeg société bépp nga xam ne nit ñëpp nga ko seqal. nekk noonu jëmmi bakkaar fi mu ne ci wàllu jamono ji nga ko jëfee léeg-léeg mu yem ci benn waxtu ja nga ko jëfee rek bu jeexee mu jeex, waaye léeg-léeg itam mu weesu jamono jojo topp la ba sa ngirub dund masalan. am na ci yoo xam ne dali topp ba yowmal qiyam. am na ci yoo xam ni mën naa yem ci bërëb bi nga ko defee, waaye am na ci yoo xam ni day weesu bërëb bi. mengok batay jëmmi bakkar itam dafa am ay darajaat dafa am luñu wax kabira moy bakkar bu mag ak saghira moy bakkar bu ndaw niko señ waxe bakkar bu mag ak bakkar bu ndaw kon lolu aljana ñu xam ko doga dug nak ci tuup ak deug deug tuup ak itam charte tuup ak yi ci dess nga xane señ bi wax nako fofu kon li ni ñeuk xam moy dooma doom mom niko yalla bindé ba mi ñew ci kawsu dafa lap dafa lap dafa lap set ci mbollem luy xettu bakkar nga xane bakkar mom fi la ko topé bakkar bude lu melé nasaraani ñom amna nuñ déggé bakkar lo xamné lool njumté la ñom dañ yaakar né sunu mam adama njumté da nga xamné mom la ko sun borom na tolon njumté lool da top do mo adama yi lool da xam nga l'islam mom saxalut loolu l'islam da japp né bakkar mom kako def ci mom lem waxuma sax na sayyidna adama alayhi salam dafa am bakkar waye li ma bëgg wax moy kenen ku def bakkar rek bakkar ba lam def ci mom la yam ñaaral ba sayyidna adama alayhi salam dafa tuub mom ba sun borom jéggal ko kon koko bakkar bobu desatu fi ana bakkar boko tuubé ba jéggal ko jéna amatul du ci tobat wa asa adamu rabbahu faghawa thumma jitabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada ana fenen wax ne fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim kon sun borom jéggal nako kon sayyidna adama mom kon lolu jéna ñaarel ba itam manam bakkar ci l'islam mom le manam sun borom da no xamal ne kako def ci mom la yam tay boko ci jeppale wut xana tay kuy jew ci misal nga tok diko diglu koko yena bokk bakkar ba xam nga waye bakkar mom wala taziru waziratu wisra ukhra lolu sun borom wax wala taksibu kullu nafsin illa alayha wala taziru waziratu wisra ukhra no fena ko wax ne kullu nafsin bima kasabat rahina moy nit ki bakkar bi def ci mom la yam boko ci jeppale wut wala nga dembele ko wala nga am noko noko sekk ak mom ci genn anam rek lo xam dana ci ñew inshallah ci lay dogo wal way bakkar mu kako def kep ci mom la yam ya lol sun borom wax na ne sax téré ñeekon ñep ak diiné fi jikon ñep lol la saxalon lol leen waxon moy am na mi neub bi ma fi suhfi musa de nga wa ibrahim alladhi wafa alla taziru waziratu wizra ukhra moy bakkar mom naka jek sun borom da saxal ne diine yi lola ci nekon diine nak dañ ko soppi motax ñom ñu dem ba japp ne manam sunu mam adam bakkaram bobé ñepp dañ ci laal ñu khatiya de nga motaxon sayyidna isa ñom lañ japp da ñew ngir labal lu ci bakkar yoy nangam waxe yo xamne te amul ci slay ñettel ba itam do mo adama sun borom da no xamal ne bi mi ñew ci kaw suuf da set wecc waye nak amna isti'adat amna de nga ñaari anam moy man na jëm ci mbax waye man na jëm ci ak safan wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha moy man na jaar yoonu mbot waye comme ni nga xam man na jaar yoonu bax de nga wa hadaynahu najdaini moy yoonu mbax nga fi bu neexa tan ko bu neex nga tan wel yoon kon ba ngay ñew mom dara taqula faqim wajhaka lid-dini hanifan fitrata llahi allati fatara an-nas ala man lo lañu fitra moy ni ko sun borom moñe nga xam da and ak ngëm la waccale fi ak ko sel ak ko lap ak set kon maam lolu lu mata xam la ñaaral be itam bokk na ci li mata xam moy sunu borom ci bakkar bi mi japp ci jambi moy bakkar bo xamne yow bing koy def ya ko tay def ko tay lo xam dang ko fatte mba ñu forcer la ci lolu sunu borom du la ko jappe illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman non mu ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne inna allaha wada'a an ummati al-khata'a wa an-nisyana wa mastukrihu alayhi mingok kon bakkar balako sun borom bindal jambi wala mu jappe koko day fek waji tay ko buñ ko ci forcé won sun borom du ko ko jappé du ko ko bindal bu fekkone itam dañ ko da ko da faté ko dal té lolou mësona am nak sun borom xam nga waxon ci alquran wacce won rabbana la tu'akhidhna in nasina wa aqtana lolou sahaba yépp dañu wax yonent bi ne ko manam ba lolou bi nga xamé ni amna rek lolou sahaba yi ñoko ñaan bok sun borom fekk leen ci neen qad ajabtu lolou yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidna abdul nawaz neen ba lolou wacce sun borom da ja tek wax yonent bi ne ko na nga leen wax ne kat nangu na ñaan gogu moy luñu faté duma leen ko jappé njumte yenn yi duma leen ko jappé وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ليغا تاي لولو سون بروم دي جابي ميغو كون يو ماتا خم لا فمن نيت كي ليلك مو اغتي لورو صح بولم لونكو ايي وون دنج كوكاي داغنال فمن تر غير باغ ولا عاد inna rabbaka ghafurur rahim moy bo na ba na rafatu ngirup xif med sa boore dagan ci yow ak mbolam ni la ayewon mi nga kon lolou lu ci mata xam la teewul nak bakari kon amna ñaari amna xet yu bare bare kon yo xamni amna yo xamni mat na xam la ci jek moy bayyi ndigal lolou bakar lay jur bakar ndigal yi yalla diglé lo ci bayyi rek jappal ni xam nga yow def nga bakar denga baye ndigal fene moy bakkar bi jekk ci nga xamne mo ne jekk moy yalla ci kaw suuf te iblis xam nga lolu moy bakkar iblis xam nga sun borom da ko digal ne ko sujootalal denga adam alayhi salam mu lank kon ko wara baye ndigal bakkar ba ca top moy tere la nga lank def lañ la tere lolu sayyidna adam xam nga lolu la def mok soxnam sun borom da na ayé garab ga ñu jëfëndiku ci légui nak ndigal yi nga xamné mom la sun borom diglé am yoy duñ ci mëna taxaw yépp way yu bari bari li ci ëpp solo nak moy gëm ko ta bañ ko bolé ak dara bañ ko bokalé ak lén loolu mo ci jitu ñaarël ba moy farata yi nga xamné mom lañu gal nga xamné moy ponké l'islam lu mëna julli ak koor ak génne asaka sa yu la waré ak aj mak yoy it batay tollowul fi né julli mo ci gëna mag julli mo ci gëna reuy ndax julli mom yowmal qiyam sa wax na ni mom lay ñëk lijeenti su jagé li ci dess man nga ci am yaakar dana bax waye julli buñ ko lijeenté té baxul dé nga manam du dara sa dara du bax julli ñaka nonko julli loolu la bok ci mandargam ak kefer wa idha qila lahum urka'u la yarka'una loolu sun borom wax bi wax nafiqi tam dafa am wax na ne wa idha qamu ila salati qamu kusala manam julli dañ ci tayal ñom mal ci mandargam nafiq la gis nga ñi nga xamne itam dañ koy yexé sun borom tekku len ci alquran khawirun lil musallin alladhina hum an salatihim sahuna sun borom da ci diisal lol motax koku moy li ci gëna diis mom julli ginaaw ba lu melne tay asaka momit lu diis la ndax sun borom waxe julli rek de nga da ko ci tek sayyidna abubakar radiyallahu anhu gis nañ motaxon mu xex ak ñi nangu to na jox asaka ginaaw yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidna abdul mas'ud da wax ne asaka mom moy natukaay bi nga xamne mom kep kuñ ci nat nga jall rek mucc nga ay ku ci jaar ba ku ci xane manam natukaay bobu jallo ci do mucc mukk asaka do bok ci mandarga yi l'islam yi nga xane dara jitu ko ginaaw ba koor ginaaw ba aj makka ci koko man wern yon sek dundu amna nak yeneene farata yo xamne ñu bari duñ ko jappé farata ma yo xamne sun borom mëna ko gal ñu war ko rek nga ne boko defut rek yow am nga bakkar def nga bakkar yoyé bok na ca de nga lu melne jokk say wajur ak bax ci ñoom ak top leen nga xane sun borom da ko lekkele ngëm wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana da ci tek bu waxe niñu wara jaamo yalla te bañ ko bo rek dara da ci tek fonk say wajur ak top leen ak rafetal jëm ci ñoom ak lu mel ne jokk mbokk gis nga moom it boobu wàccuwaay la am li yii nii bu ci ne mënoon nañ ci taxawaaye kon day gën a guddal ak lu mel ne rafetal jëm ci jërim yeeg miskin yeeg ak yi ni demee yooyu ay xeeti farata la yoo xam ni boo ci bàyyi rek def nga bàkkaar bàkkaar nag tolluwut naa ñëw day gën a reyante am na yoo xam ne nag moom bàyyi ndigal la lee mooy ndigal la yoo xam ne nga ko war a def maa ne boo ko def bu ñu la ko santee suñ borom nu ko sant nga war koo def boo ko deful defoo ndigal li waaye am na yoo xam ne moom du suñu borom dana ko aaye nu war koo moytu yooyu boo ca defee dara dégg nga maanaam def nga bàkkaara yooyu nag bari na moom it yooyu moom it bari na du mel ne sàngara xam nga suñu borom a ko aaye njaalo suñu borom a ko aaye du mel ne dégg nga sàcc suñu borom a ko aaye lu mel ne dégg nga boole mi mel noonu lépp nga xam ne xam ni xam ci l'islam yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne suñu borom dana ko aaye yooyu nag loo ca bàyyi rek loo ca bàyyi rek loo ca bàyyi rek dégg nga de am nga bàkkaar bu ko defee kon ba tey bàkkaar yi am na ci yoo xam ni cër yee koy def am yoo xam ni xol bee koy def loolu waxuma ko woon ca njëlbeen nga waaye loolu ci la bokk mooy daa am yoo xam ni cër yee koy def mooy tànk yeeg loxo yeeg nopp yeeg bët yeeg am yoo xam nag bàkkaari xol la suñ borom xam nga ci alxuraan dafa wax ñaari xeeti bàkkaar wa daru dahira al ismi wa batinahu yoo xam bàkkaar yu fés yoo xam ne cër yii ñoo koy jëf benn nga dégg ko ci sa nopp wala nga xool ko ci say gët wala nga laal ko ci sa loxo wala nga dox jëm ci say tànk wala nga fóon ko ci sa bakkan wala boog nga mos ko ci sa lamiñ yooyu lu ci ne ay bàkkaar la yoo xam ni suñ borom da ko aaye yooyu ba tey yu yaatu la sëñ bi am na yum ci lim ca munawiru sudoor ak feneen ak feneen yoo xam day wax cër bu ne ak la muy def ci bàkkaar nopp dañ ko aaye diglu lépp lenn mboolem li yàlla xaraamal ku ko diglu bët dañ ko aaye xool mboolem li yàlla xaraamal ku ko xool anam gu mu ko mën a xool rek loolu mi ngi am bàkkaar lamiñ noonu lamiñ fi ne gën jaa néew ñaar fukki bàkkaar dana ko def yoo xam ne yëpp lamiñ a koy def bu ko na ci demee ne wax lu amut wax safaanu dëgg ak jëw ak rambaaj ak reetaan doomu aadama ak ngiñ loo xam ne da nga am du dëgg ak wax ab dig boo xam ne dara du ca dëgg ak waxi caaxaan ak dugglu sa yoon nekkut ak xasteeg ak seere neen ak yooyu xam nga kenn xam nu mu toll te yëpp bak lamiñ a koy def bët itam noonu am na yu bare bari yoo xam ne moo koy def loxo noonu tànk noonu dégg nga payum doomu aadama itam noonu biir noonu ndax mooy lekk dégg nga lu xaram ak yàlla aaye lu mel ne mbaam xuux ak naan sàngaraak jëfandikoo dégg nga ñoll yi ñu aaye ak drogue yeeg xeet yëpp xam nga loolu biira ci biir la aju ak tux ak yëpp daanaka day dugg foofu ci biir ak lu mel ne tey riba lekk riba dégg nga ak carte ak jaay lu yi ñuy xaraama nag ak ixtikaar yooyu yëpp daanaka day xaw a dugg ci biir kon mbooleem yi mel noonu lépp nga xam ne ay bàkkaar la waaye yu fës la yooyu itam yëpp de ma yooyu yu suñu borom aaye la cër yi di ko def te muy ay bàkkaar wa daru dahira al ismi wa batinahu waaye nag dafa am batinul ismi mooy bàkkaar yi xol yi mooy yi nga xam ne xol a koy def yooyu nag mën na ne moo gën a sax rëy moo gën a diis moo gën a doy waar fi ne bàkkaar yi kaw yi ndax xol moom su yonte bi ci moom àgg na ci wax ne ala inna fil jasadi mudghatan dégg nga ida saluhat saluhal jasadu kulluhu wa ida fasudal jasadu kulluhu ala wa hiya alqalbu maanaam cër la boo xam ne moom xol bu baaxee lépp baax bu bonee lépp bon ndax mbooleem bàkkaar yi fees yépp fi mu ne xol bi mën nañ ne maanaam génn ci moo tax suñu borom xol boobu la soxla inna allaha la yanduru ila ajsamikum wala wa suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum xamne sunu borom lim soxla mooy xol bi, dégg nga, moom la soxla. Waaye jëfi kaw yi sax amul solo sunu borom. Xol bi xaal bi ci ne jafe jamono yi ngay jëf moo soxla moom la sunu borom, dégg nga, soxla. Fi ne yowmal xiyaam bu ñu fa demee koor yu bare julli yu bare yëpp mën nga faa yóbbu du teeñu duma la. Yowma laa yanfacu maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin saliimin. Maanaam xol bu jag nga fa yóbbu doo ko mën a mucc. Bu ko dee xol boobu nag kon ya cay ne nga xam ne ay bàkkaar la yu bari la, mën na maanaam bokkaar la yàlla ci lay foofu lay ne ak naa fekk ci xol lay ne lu mel ne rëy ak kiñaan ak coxor, dégg nga, yooyu yëpp ci xol lay ne. ñaareel bi itam xol boobu fi ne léeg-léeg mooy jur, dégg nga, bàkkaari kaw yi fi mu ne koo gis mu def bàkkaar li cëpp léeg-léeg topp bànneex moo koy sabab topp bànneex ci xol lay ne, xam nga, ak bëgg adduna tey ak kiñaan ak soxor ak rëy ak bëgg alal ak bëgg daraja yooyu xam nga léeg-léeg mooy yóbbu nit ci mu def maanaam mooy yàlla yi nga xam ne moom la cër yi def. yooyu yëpp nag mbiri xol la, moo tax xol bi moom moo ci jiitu, dégg nga. Fi mu ne ba ci kéefër sax léeg-léeg maanaam yëg-yëgi xol yi moo ko jur. Nit ki dana wedd yàlla te du ko weddee lu may ne daa iñaan rek iñaane jullit ñi, loolu suñu borom wax nañu ko. ndax yéefar yi lu mel ne juif yi doon nañ xaar yonente bi, xam nga ñu bari doon nañ ko xaar, bëggoon mu wàcc ci ñoom, war wàccut ci ñoom. suñu borom wax ne wadda kathirum min ahli alkitabi law yaruddunakum min baadi imanikum kuffaran xasadan min indi anfusihim. maanaam nga xam ne ak coxor ak kiñaan moo teeñu gëm yàlla. fa mel ne lu mel ne léeg-léeg rëy ci misaal mën naa sabab ak wedd yàlla. fa ne yahudi suñu borom wax na wa jaxadu biha wastayqanatha anfusuhum zulma wa uluwa. mooy ak rëy moo leen tee, ñoom xam ne lii mooy dëgg, waaye ak rëy moo leen ci tetabe. mi nga kon yëg-yëgi xol bi ak bàkkaar yi nga xam ne moom la xol bi jëf, yooyu mooy yi gën a rëy, mooy yi gën a danger, mooy yi gën a doy waar, mooy yi gën a diis, mooy yi gën a mat a jàmmaar lool. ndax lu bari looy gis ci ay mooy yàlla bëgg adduna tey ci misaal moo koy sabab, dégg nga, ku mel ne xiraq la ma nga xam ne tey moo doon buuru Rome. xam nga yonte bi da leen a yónnee ay lettre ñoom ñëpp, moom lettre bañ ko yónnee ba mu ci jotee fa saase la wax joo xam ne moom daa xam ne lii mooy dëgg moom. ndax daa woo Abu Sufyan laaj ko Abu Sufyan ba mu tontoo ba noppi, mu ne ko ah lii de moom nga moom kii di woote mooy le Seydna Issa doon woote, nga xam ne moom jekkoon na sax ngir dugg ci l'islam. waaye la ko ca génne mooy labbe yi ñoo ko xamal ne ko ah boo waxee ba dugg ci l'islam de sa nguur gi moom mën nga ko ñàkk, ndax moom waa yow ñii nga jiite waa réew mi ay chrétien rek duñ nong moo ab julit ñëw di leen jiite. loolu moo ko ci génne, nga xam ne ko kon xam nga bëgg adduna ak bëgg dara ji adduna xam nga moo ko tee tuub. mi nga ko buñ gisee itam tey ku lu mel ne tey maanaam ki njëkk a rey doomu aadama ci kaw suuf mooy Qabil, mbokkum Habil, loolu kiñaan képp ak bëgg adduna fi ne moo tax mu rey ko, xam nga. waaw nga kon loolu mi nga loolu kon ba tey loolu yëpp ay xeeti bàkkaar la. ba tey bàkkaar yi dana seddalikoo ci ñaar, mooy yoo xam ne ay mooy yàlla la waaye yoo xam ne ay bidaa la, dégg nga. mooy yàlla mooy yee ñu waxoon daanaka rek, mooy yàlla aaye bàyyim digle tëri foo ko wala yu demee. bidaa nag mooy loo xam ne tey da nga koo tàbbal ci biir diine te bokk ca, amul cosaan ci diine itam. bidaa nag moom ñu bari dañ ci jaxase, rawatina gars yi nga xam ne dañuy jaxase rek ci moom ñoom dañ ci jaxase bu mat. waaye bidaa mooy loo xam ne amul cosaan ci diine. man nu ko xadis bi waxee man axdatha fi amrina haza ma laysa minhu yaani ma huwa minhu taxul muy wax, loo xam ne amul cosaan ci diine, dégg nga. loolu nag nit ki léeg-léeg bu koy def da koy jàpp lu bokk ci diine, loolu moo tax mu gën a doyaar. Waaleykum salaam wa rahmatulah. Mi ngoog kon mboolem xeeti mooy yàlla yi ak mboolem xeeti bidaa yooyu yëpp te ay day jur bàkkaar. Bidaa moom mooy loo xam ne tey nit ki da koo sos te amul cosaan ci diine. Ci misaal julli yi xam nga juróomi julli la, nga sosaat ci geneen julli goo xam ne nga def juróom benn ci misaal, loolu mooy bidaa. Wala koor xam nga fukk weer lañ la ñuy woor xam nga fanweeri fan, wala ñaar fukk juróom ñent bu weer yu feeñee yow nga ñëw def ko fukki fan ak juróom ci misaal, loolu mooy bidaa. Wala boog yow ñuy woor war a bàyyi ba jant bi sox ñu doog a dog, nga ne bu tëkkusaanee nga dog yow ak yu dema noonu, yooyu mooy bidaa. Bidaa nag ba tey bokk na ci li jur bàkkaar moom te mën ko jur lool, ndax day loo xam tey ki koy def da cay ànd ak jàpp ne lii moom ci jaamu yàlla la bokk, dégg nga. Moo tax muy lu doy waar. Ba tey bàkkaar yi moom it dana seddalikoo ci ñaar. Bàkkaar yoo xam ne ci yow la yem ak yoo xam dana jéggi dem ci keneen. Nit nga xam ne jëf yu baax it noonu, am na jëf yu baax yoo xam daa yem ci yow, julleeg woor ak asaka yooyu yaa ko def xam nga, waaye sarxe ak génne asaka xam nga loolu moom gé jéggi na la dem ci keneen, njariñ li jéggi na la dem ci keneen. Noonu la bàkkaar yi demee. Bàkkaar yi day am yoo xam ne ci yow la yem, yooyu nag moo gën a woyof. Am yoo xam ne moom dalaa jéggi lor ji ak jeexit ji dalaa jéggi de nga dem ci keneen. Mi ngoog loolu mën na ko gisee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu reñaanee. Dañ ko faa wan xam nga yu baree bari, dem na àjjana ba gis ko gis ña fa ne, dem na sawara ba gis ko gis ña fa ne. Ba mu demee sawara nag sayiduna Samuratu ibnul Jundub, xadis bu gudd nettali na ko ci, boo xam ne wax na yonente bi nee na dañ ko wan foofa, nee na ay jëmm yoo xam ni dañ leen a tëral ci ay lu mel ne weñ yoo xam ne dañ leen caa takk daaj leen ci. Ba noppi nag am ay malaayika yoo xam ni dañuy jël ay siiso yu mag tàmbalee ci seen gémmiñ gi, xar ko di xar di siiso ba ca dox ga tàmbaliwaat geneen wet gi itam nee na ci bakkan bi lañ koy xare di xar bam dañ ba ca geneen wet ga. Te nee na bu ñu xaree ba àggal day daal di melaat na meloon, ñu yuuxoo ko coowre. Nee na ñooñu ba mu laajee waaw ñii lu tax ñu leen di mbugal mii, ñu ne ko ñii de jëmm lañ yoo xam ni dañ daa wax joo xam ni dara amu ci, te wax ci daa yëmutoon ñoom mooy day tasaaroo ci adduna sépp, maanaam ñu bari gëm ko te ndakate dara amu ci. Li ñu wax safaanu dëgg mooy li ñu wax fenn moom lañ daa def, loo xam ni fenn woo xam ni dara wut yem ci ñoom day tasaaroo ci adduna sépp. Kon nag mi ngoog moo tax tey wax joo xam daa yem ci yow, maanaam bàkkaar boo xam daa yem ci yow kooku lu moo gën a woyof, waaye bàkkaar boo xam dalaa jéggi fi ne jamono ji xam nga loolu moom doy na waar. Nit ñoo xam ne moom rawatina nañuy politiciens yi moom kenn moom politique moom li tax mu doyaar mooy nekk ci ba noppi sa xol jag fi ne lu jafe-jafe la, ndax faw nga sikkal nit, faw nga xas nit, faw nga jëw nit, yu demee noonu faw nga def ko. Rawatina nag biir politique dafa am loo xam ne daanaa ko wax fi lu bari mooy li ñuy wax ñi gëm nazariyatul mu amara, mooy kumpalo moom lépp ay kumpalo la, maanaam ñaaw njort fi ne rek donc ci ngay dëkk. Am ñoo xam ne sax tey ci réew mi dañuy gis ñoo xam ne moom seen yitte jëpp moom ay maanaam ay waxkat lañ yoo xam ne xamuñu nuñ leen tuddee, maanaam bi seet dañ def ak waxtaan bu direct te la ñuy wax lépp la ci ëpp du wér, la ci ëpp du wér. Am ñoo xam ne sax tey bu fi ne da jamono ji dañuy gis dañ leen di fay ngir ñu yàqal la nit. Loolu am na xam nga ma gis koo xam ni maanaam ab journaliste la sax moo ma leeral yi demee noonu, moo nee na maanaam am na ñoo xam tey dañ leen di fay ngir ñu yàqal la nit. ben nga man nga len jox xibar man nga len ma jox ay xibar ñoom ñu fex ba yak ko rek wax waxal ko ay wax yo xamni faaw am ñuko gëm xam nga lool nak manam bakkar la yo xamni dara jeegi bakkar yoy nak mo gëna diis mom fi ne yoonte sallallahu alayhi wasallam waxon na ne an yawman min walin aw imamin adilin afdalu min ibadati 60 sanatan manam ben bour bo xam dafa mandu te dami atté tegu ci deug néna koku ben bisam mi ngi tollok jaamu yalla ak juroom ben fukki at ndax lolou da yëmut ci mom xam nga dogal yami jëre ak yëpp da yëmut ci mom safan bi non la fi né tay bour bi nga xam né tay bour bu deung la tay togn ak def lu bon koku itam ben bisam fi né man na ëpp de nga manam juroom ben fukki at ci aw reyaay motax yi nga xamne dala jeegi te nga ndax fene tay reeral nit fene da danser fene wax na ci banu israël dafa am wa jo xam da yag jaamu yalla dafa dafa am dafa da wax dafa da wote dal lo xamne werut ba reeral ci ay nit ginaaw nak mu tuub bam tuube nak jaamu yalla lu ne mu def ko ba sun borom nak manam ag ci manam yoonte ba yoonte jamono jojé manam sun borom xamal ko ne ko kat sawaji ne ko li téma jéggal ko moy mom yi mu doon wax da am ñu ci ñum ci réeral ba ñoñu fi né faatu nañ ba duggal na leen sawar bu yagg légui ñoña nu may def ak ñom gëna mom bu mu ko jéggalé nu may def ak ñom mom xamna né tuub na tuub gu sel waye nak dafa am ñum réeral ño xane fi né ñanga sawar bu yagg mata alladheena kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adhaban fawqa al'adhabi manam tay li ngay def ci moy yalla bu la jégué ba nga reenal ci kenen lolou fene tay mbugal mi day gëna reuy bakkar bi day gëna reuy wa sumara li yahmilu awzarahum kamilata yawm alqiyamati wa min awzar alladhina yudhillunahum bighayri ilmin ala sa'a ma yaziruna motax bakkar mu yam ci yow mo tane waye moy yalla ak bakkar ak reenal nit rek fene tay manam lo xam tay dara jéggi dem ci lor ji dem ci kenen lor mo gëna dis mom ndax man nga ko fe baye fi ne tay mbolam courier yu doy war yi nga xane dara bawu ci ñako sason fi ne faatu nañ bu yegg xam nga ay témer at te courier yaangi fi te do mo adam dañu gawa li ñu wax asar da gawa jeexi da gawa te dama gis waji amna ci tuwaab yi philosophie tuwaab yu doy war yi nga xane tay mom wa jo xane mom fukkat yi mucc ci dundam yep da ko dofu moy ki jax nit nit manam fukkat yi mujj ci dundam gep da ko da dof mom nga xane xel da jaxaso mbokam mu jigen mako don topato legi mo am baat bo xamne fi ne ni ay mazahib fikriya da ci juddo lop fukki mazhab judd na ci moy lim wax na yalla fatuna wala yasu billahi taala manam lolu fi ne tay mazhab fikri mazhab falsafi la bo xamne ay mazahib falsafi da ci juddo ci baat bo xamne waja ko wax mu bax bam koy wax mi ngey kum xelam wala bo fekk na mu dof ay fini tuba bi xam nga dañu yom influence da ci yom fini ay kureli xalaat da ci juddo yu ken xawnu tollo koka nak tay fini xam nga bu demé yomul xam da am jafé jëw bari reey ndax da reeral ay nit mom fini sun école yi dañuy jang né xalaati nit ci yoy non dañ koy jangalé sun école bi fini école bi dañuy jangalé xalaat yoy yépp ay nit sax de nga Karl Marx sax ñoñi nga xamné ay tiaxan rek ci lañ nekkon xalaat yo xamni dara jubu ci waye reer nañ ci reeral ci nit ñu kenn xam nuñ toll de nga mi ngoko motax bakkar yi noni la deme amna yo xamni dala yam ci yow gis nga fir'auna wa adalla fir'aunu qawmahu wa ma hada ak waxni fastakhaffa qawmahu fa ata'uhu manam dalena ay wax yo xamne rek ma fexe ba xam nga nit dit le rek nax ko ci wax da yomb ne tay bude ñi nga xamne ñi la bëgg jaaxal ni wax baat yo xamne tay do xam lu mu firi way baat yu kil edon yo xamne tay do xam lu mu firi ci deug way baat yu neex lay don ni ci wax wala mu don ay tuwab yo xamne yo xamu tuwab bi lu mu tek bude ci lan lay jaar wax la yo xamne dañuy wax dara du ci wër motax kon ki bakkar dañu rawante yaqdumu qawmahu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar. Nit ku ne kam top ci ay xalaat ak yef bu ñaan bay dugg sa war itam fi ne noné lañuy gis yonte bi daana wax ne imrul khaysi moy hamilul liwa'i ash-shu'ara yawm alqiyama aw kama qala alayhi as-salam shu'ara yi bu ñu dugg sa war ka yor seen drapeau moy imrul khaysi non la xalaat yek yoyu de manam sun borom wax na ci alquran ñaar waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar no ay ño xamne ay kilifa lañuy doon yo xamne kilifa yi yu and ak mbolo lañ yo xamne ñepp sa war la jëm ak ay matan yad'una yahduna bi amrina ño xamne mom ci yoonu yalla lañ nek kilifa and ak mbolo dem aljana ngok kon loli momit lu mata baye xel la batay bakar ci gata rek amna ci yo xam da aju sa digeunte ak sa borom am yo xam sa digeunte ak nit ñi da yi nek sa digeunte ak sa borom nak yoyu mo gëna woyof ci misal man yalla mom moy ko woyofut ci genn anam mom waye nak yalla da gëna upp yermane do mo adam mom fi ne du jéggalé rawatina bu ndéma yawal xiyam fofu mom da naka gaay kenn du jéggalati wa motax sa digge sa borom yoyu man na woyof waye do ma do mom mom dafa rawatina bu neew bu ko woreel tay li rek ci la meuna mucce yowal xiyam mu dem wol la manam yow amatul len lu may ma waji bu la faye lim yor ci lu bax nga muccu fofu mom amul mom do ko ci sa nday sax gina nga ko taxawal fayuko de nga wa as-suhu deug deug fa walay feñ li sun borom wa uhdirat lanfusu suha wa kana al-insanu qatura man nay deug deug fa walay feñ wax mom la lay taxa muccu fo mom ginaaw sa nday ci mom lay ji si walidun aw waladihi wala mawludun huwa jazin aw walad an wal aw walidihi shay'a manam fo wa sa nday ak sa bay ñoon sa doren bayil dara yawma yafirul maru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin minhum yawma idhin sha'nu yughni kan ko ne sa bop manam ngay tan fofu nak motax fofu ken du fay balé dara légui nak motax li nga xek nit ñi lolu yu dox sa digënté nit ñi yoyu mo gëna dis ya nak mëna nek alal tay ci misal dina jamono ji bor am ñoo dañuy abbu lepp te duñ xama fay li señ Moussa ko wax li señ Mbaye Jaxate wax lepp te do xama fay nga xane bor mom defañu ko mu dara mom fo meuna lepp dang fa lepp waye fay mom do ci jëm mukk te lolou dañ ko wéfal te yoonte bi wax na fi ne tay nit ki bu faato rom gi ci mom du dem fen difé fayuluñ ko ay borom fi ne yoonte bi ci ñeël ben l'islam xam nga kuma sa faato bu amé bor sax fi na am nga du la julé xam nga day wax na julé len seen waji fu ne motax yowmal qiyam buñ fa démé fénéñu bari lañ yor ci lu bax lepp dañ ko fayé waxuma la ay bor waye ci misal jëw nit xam nga nit ki boko jëwé yow non la ko Imam Al-Ghazali misalé sax moy mi ngi melna yow li nga yor ci lu bax mom ngay tibbi diko sanni amna kenn ci nit yalla yi ko xamni ben waye da ko jëw bam ko déggé nak mu yakal ko yak bu neex ne ko yow dama dégg ñu nak ma yonne xéewal yu am solo motax dal ñoom dañ lay wax ne man buma dee jëw sama nday lay jëw ndax moom la gën a yéene samay jëw nag fi ne tey moom mooy waxtaan yi ñëpp moom yowal xiyam yonente bi wax na ne al muflis nee na muflis ba daa laaj saxaabe na xam ngeen kan mooy al muflis nee na ñu ne ko mooy koo xam ne dañ ko sésir ba nga xam ne tey amatul dërëm amatul dara këram ak lépp dañ ko nangu mu ne leen déedéet nuru na ko waaye du ko muflis dëgg yowal xiyam lay am ne koko day ñew indi julli gu bari indi asaka ju bari indi jaamu yalla yu baax tuddu yalla yu bari na waton de tuddu yalla waye nak nakate waqat shatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa safaka dam hada wa daraba hada khasna ki niko sey bukhulos bakke mu baax ma da wax khasna ki de nga jël na alali ki de nga togn na kenen la mu ray nit sax yoy yep nak bu ñewé nak dañuy nongu té nga lim amon ci lu bax diko jox gañam toñun bu déme ba jéxal nga amatu nga xane amatu dara ci lu bax ñu jël ñom seen lu bon diko ko saf koku néna ma al muflis deug deug dé nga motax kon bakkar yi non la dem yonent bi daana wax ne kep ko xamne am nga ko ton ci kaw suuf fexal ba lijeenti ko fi ndax wala deureum amu fa alal amu fa te jegalit amu fa gaay duñ jegere de nga motax fine ki de ci jihad shahid yonent bi ne lepp lañ ko jegal bam dess bor ak ak akine ni yoy mom kenn du lako jegal fo meuna dem itam lo meuna def ci lu bax itam li nga xex ak nit ñi kenn du lako jegal yalla du lako jegal doom fay ko kep ak manam da lañ ci ñew inshallah ci yenen jotaay manam fexa ba ñom ñu jegal lako kep mo ci meuna lijeenti wa yoonte bi da wax ne al yughfaru lish shahidi kullu dhanbin de nga illa dayn bor dal te bor moy ko ak nit la xam nga mi ngok motax kon bakari noni la demé amna ci yo xamni sa digg ak sa borom la amna ci yo xam nak sa digantek fina sahaba sa amna sahabi ci misal bo xamni dama sa fatu ci jihad denga bimu fato denga mana ñepp ne dal ki de mom muccuna wa yentem len deret gis nako ndak dafa am ci xare bo xamni dafa am lum jël ci mangam bi dañu wax ghil lolou def wala ghal nonu ko xade ghalul ma dafa am lum sacc ci mangami ben tisse bo xam da ko jël en yonte bi ne gis nako tisse bobé ñu def ko sawara manam lemesse ko ko te kat mom kat yonte bi la andal di xex ba faatu ci jihad mo li xamal ne lepp lo xam da aju ci ak kenen lolou mom moy babu ko ci gëna dis kon bakkar yi noni la gëna dess légui nak mu am nak lo xane buntu bo xane buñ ci duggé yakarna man na waxtu wi jeexna buñ ci duggé du jeex moy diñ wax bakkar bu mak ak bu ndaw te señ bi mom la wax légui manam mom la wax ne tub lillahi min al kaba'iri wa min kulli saghiratin am bakkar yo xamni yu ndaw la am bakkar yu mak yoyom yakarna man na taxaw bi di ñew lu taxaw ci ndax yi yu am solo la bakkar yi xam ko ni ak xamé ko señ bi lolu lo am solo la ndax jëmmé bakkar mom képp ko am jafé dé nga mo la koy ndir wa képp ko gis mo am jafé rek bakkar ko koy ndir wa ko am jafé bakkar mo ko koy ndir motax señ tuwaam da ayé da diglé toub lu bare toub ak sak sara gis nga señ sédu mbatt mu baax mo sa ñaari manam wër wu né danaka bala no jeex da ñu digal toub ak sak sara motax kon toub ak manam señ tuwa da wax né bakkar dafa am gaaf gu ci né né tay jafé mbir tay tax itam fi né wërsek sax da la koy xañ ni barna ñoo xamne seen mbir da jafé nga xamne mom fune dañ fay ñaan man luma dugg tu soté luma yakar mu tass fekk yow da nga bari bakkar kep wala bakkar lu mata moytu la kon ma yakana mëna ñoo taxaw bobu bu amé laaj ñu mata lé ko bi di ñew nak nu gëna taxaw ci kon li dess ci buntu yoy insha Allah ta'ala bismillah bu fekké amna laaj nu mata lé ko boy tud nga yene juk fajar lol kay xana amuti wax mom wala do war na wax di wala
1: man dagu ci digi juk fajar inshallah
0: inshallah waaw
1: fay
0: gel nga topu sa bakkar yow ba xam nga po neko ci sa ko xam nga yow bi nga nelo yow neko fi xam bi nga nelo yow neko fi man lolou bakkar dugu fi xam nga ndax bo fekkon da nga and ak sa ko may juk waye nelo moy lo xam da nga fay nekut mom ben ñu yéla wala bok manam am lu yëngu ci sa wet wala nga réglé ab montre wala yoy lool mo lay mëna yé ay lool top bakkan duggul fa wam nga top bakkan mom da aje nga and ak sa sago xam nga da aje nga and ak sa sago ki nga xamné nak andu ak sago xam nga koku dess ko melal ci top bakkan légui nak boy tudd mom da nga yéné rek juk mom té lool nga bëgg itam mbolém sabab yi tax itam nga mëna jog itam lool dang koy sabablu ye nak moy wut lu la ye ci jumtukaay yi nga xam ne mooy yeete, wala nga wut jëmm joo xam ne bu ci àggee mu yee la, wala yin demee mboolem li koy li tax nga mën a yow rek. Waaye doo ko ci ne dinaa jóg itam loolu it ku ko defit loolu ëpp naa def, ndax yow maanaam ne ko sa xam nga li ngay waaj a defit moom moo ko yoroo nos bi itam, moo tax doo mën a dogg ci ne faaw ma jóg. Ngok bismillah ngok alxamas nañu def ñaan mas na def ñaan audu billahi min ashaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim alhamdulilahi rabbil alamin.
2: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.
3: ثم على من حيث ما استطاع مرده